0: nasa programa naman po namin na madagdagan ito.
1: Okay. Apo, sige. Yes. Sige po.
0: So, some of the equipment na nasa programa naman po namin.
1: Oh, nasa programa nyo po and need funding. Ano po? Hindi ho may tatanggi yan. Kailangan po ng funding.
0: Yes, opo.
1: Kaya nga po, meron pa ho tayong JICA, di ba? Ng mga cooperation para po makatulong sila sa pagbibigay po ng mga equipment na to, di po ba? No?
0: Yes, tama po.
1: Yung bang Doppler natin sa Daet po ay okay na?
0: Ang Daet radar natin is working. Isa ito sa mga mahalagang facility sa may Bicol area. Mm-hmm. Ang katabi niyang Virac, nasira po ito ng bagyo. But napunduhan naman ito this year at ongoing ang procurement process. Opo.
1: Procurement. Sige po. Sige. So dito po sa inyo pong magmula po kasi noong pong nagkaroon tayo ng batas, ano ho, yung Pag-asa Modernization Act, no? Sinasabi nga po dito sa natura pong batas na ito, dapat talaga paglaanan po ng malaking halaga para po mag-improve nga ang ating pong Weather Bureau. Kasi napaka-importante yan, lalo pa ho tayo po ay kapuluan. So magmula po noon hanggang ngayon po, ano pa po ang mga equipment, uulitin ko lang, na kailangan ninyo at kulang pa at sa kasalukuyan yung proposed 2027 budget. Oo. Ito ba ay lumusot dito po sa inyo pong sa Budget Coordinating Council o nabawasan din kayo?
0: If you are referring to the NEP or proposed expenditure next year, may konting bawas but it's nabawasan konti is because of the capital expenditure yung comparatively kasi yung budget namin na this year mas mataas sa proposed last year kasi may mga equipment kaming nabili na hindi na kailangan bilhin this year. So for next year ay na-include na rin doon ang dalawang radar na may dalawang lumang radar na
1: dapat palitan.
0: Manak naming i-upgrade. Ito opo, po yung sa Mactan okay. At ang sa Giwan. Giwan, Eastern Samar.
1: Opo.
0: Ito po yung doon sa may eastern part. Alam po naman natin na very strategic yung lugar na yan.
1: Opo.
0: So gusto naming palitan. So napaloob na to sa NEP namin for next year.
1: Okay.
0: Ganon din Manong Ted, dahil sa ragged ng ating topografiya, mahalaga din yon na ang communication no ng mga equipos in such a way na ito ay continuous na magbabato ng data kagaya ng mga radars. Some of them ay located remotely. So kung minsan we're using ito yung walang option but to utilize the satellite based communication system.
1: Opo.
0: So ito yung mga pangailangan na in addition to putting up new facilities, we make sure na ang robust yung communication system.
1: Yes, sir.
0: Para maibato dito sa central forecasting area.
1: Okay, sige po. So CAPEX, no, capital expenditure. Sir, magkano po ang nabawas sa CAPEX po ninyo for 2027 doon sa inyong pong proposed? Uulitin ko sir, wag ho kayong matakot magsabi ng katotohanan kasi wala ho namang problema yun eh. Ito ho naman po kasi ay wish list po lamang ika nga po for Pag-asa.
0: Ang budget namin this year is 2.8 billion. Of course, lahat naman na ito including personal services and MOA. Then NEP next year, NEP pa lang naman ito meaning it's tentative. It's 2.4. So 2.4.
1: Yeah. Pero magkano po ang inyong proposed dapat po? Kasi before ho mag-NEP, meron na ho kayong sa inyo, sa DOST pala, meron na kayo, di ba, na proposal. And then DOST, magpo-propose yan. Sa NEP mismo, nagkakaroon na po dyan ng realignment, if I may call that, no? Nang ito, bawas ka dito, dito mo lalagay, etc. So, ano po ang inyong original na proposal for DOST?
0: Yes, tama po. Usual process yan na may mga proposed locally funded projects kami. We are listing some projects na ready to be implemented. Kung i-recall namin ang nasubmit namin as proposal itong mga sometimes that is a really wish list, but ito yung unang proposal namin. At it's a normal naman bawat agency.
1: Magkano po, sir? Magkano po?
0: Mga umabot yata ng around mga 4, umabot ng 4B.
1: Opo.
0: So again, I emphasize na NIP pa lang naman po ito.
1: Yes, sir. Yes, sir. Opo. Nasabi niyo na nga po,
0: Posible.
1: Sir. Opo.
0: Posible pa nga madagdagan.
1: Opo. Naintindihan ko po kayo, sir. Huwag kayong kakabahan. Baka kayo nangingimi na magsabi ng totoo at kayo'y wala ang pupula sa inyo, kasi ang pinag-uusapan natin nga dito ay yung sitwasyon ng PAGASA, para ho na maintindihan lang natin na ang PAGASA po kailangan ng gamit, kailangan ng mga tao, kailangan ng siyensya to improve their services, at kailangan nila ng pondo. Ngayon sa Kongreso po kasi, hindi pa tayo sure dyan kung kayo ho ba dadagdagan o babawasan o status quo. Ganun po sitwasyon dyan sa budget hearing. So, ang tanong namin ngayon, dito po ngayon sa mga tulong ng JICA, naglo-loan pa ho ba ang DOST sa Korea o sa Japan para lang humakakuha ng equipment?
0: Hindi na po Manong Ted. We're fortunate na nakakuha kami ng mga grants, no? Past years, and kahit sa kasalukuyan, ang pinaka latest naming project with JICA, ito po yung nag-establish tayo ng flood forecasting and warning system doon sa Cagayan de Oro River Basin. Alam mo naman mga nakarang taon na naapektuhan ang Cagayan ng Sindong. So malaking grant ito ng Government of Japan through JICA. And of course, yung mga flood forecasting and warning system natin dito sa Pampanga, sa Bicol, ay maging tatlong malaking radar noon, ang Apari, Virac G1, na nakuha po natin sa through JICA, no? Then itong Korean government din, very active yung partnership namin ito. So nakakatulong po ito upang mag-put up ng mga mahalagang system na magamit namin sa forecasting.
1: Opo, sige po. Sir, dito po sa mga tauhan ninyo, ang inyo pong mga siyentista ay hango din sa salary grade ng DBM ngayon? Ganun po ang swelduhan nila?
0: Yes po. At of course, pinagmalaki ko na ang aming mga kasamahan ay mga seasoned forecasters, no? Well-trained every year, of course, nahahasa dahil sa mga extreme events. At ang kahalaga nito, Kuya Ted, dahil may limang universities na ngayon na nag-offer ng BS Meteorology. So when it comes to talents available, of course, maraming mga graduates na naghihintay lang na ma-hire ng PAGASA. Kasalukuyan nga po ay may ongoing training kami, practicum, para maging gerap silang mga specialists. So internally, tuloy-tuloy naman po ang mga technical training, kasi of course ang technology nagbabago. Kailangan na masundan, kaya sinasabayan namin ng mga training ito ng ating mga tauhan.
1: Opo, sige po. So sir, muli po, itong nangyari kahapon, ang forecast po ng PAGASA, kaya nagdeklara ang Malacañang nang walang pasok sa napakalawak na bahagi po ng Luzon pati Metro Manila, pero umaaraw, ano po ang inyo pong dahilan doon?
0: Well, ang ating weather forecast can change naman, Kuya Ted, dahil alam po natin ang atmosphere ay napaka-dynamic talaga. Plus, of course, may mga factors na bakit nagbabago ang forecast. Una, yung sa tropical climate tayo, being an archipelagic country. Of course, yung mga parameters na tinataya namin, ito yung temperature, wind direction, wind speed, humidity, of course, pressure. Posibleng nagbabago ito at any time, at maliit lang na pagbabago nito ay nakakapikto sa forecast. plus yung mga convective systems like thunderstorms, mm-hmm. kagaya po nakaraang araw, mm-hmm. ang mga pagbabaha, malakas na pagbaha ay dulot ng habagat, but of course trigger mm-hmm. din ng thunderstorm na kung minsan nagde-develop lang rapidly and then nagiging unpredictable.
1: Opo.
0: So yung forecast yung kahapon, bagamat may window briefly na sumikat ang araw, but mm-hmm. in-expect kasi namin na the night before at later in the afternoon ay magbubuhos na malakas ng ulan. And true enough, early evening kagabi ay lumakas ang ulan. Opo. Supposedly ay uwian na ng mga tao niyan.
1: Opo.
0: At sa ngayon po, na-forecast namin na masama pa din ang panahon. The reason na the same situation ang pinairal, alternative work arrangements sa government. And true enough, ito na tuloy-tuloy mga pag-ulan at nakataas ang yellow warning dito sa Metro Manila. In fact, naka-red warning sa ibang mga lalawigan. But of course, we're trying our best naman, Kuya Ted. Hindi lamang sa mapaliit yung uncertainty or error ng aming forecast. But of course, ang mahalaga dito ang closer coordination with agencies like, of course, in DRRMC, Office of Civil Defense, na frequently, regularly, nag-join kami sa mga coordination meetings naman.
1: Opo. Sige po. And then, lastly, sir, di ba ho sa mga equipment ninyo, there's such a thing as redundancy. Gaya po na ibang mga bansa, meaning kung meron ka ng whatever you call it, radar, satellite sa isang lugar, usually po, no, may mga redundant na po na setup para lang po masiguro na in case ay importante ito, may mangyari o ganito po ang lagyan ng panahon, etc. Lagi siyang, meron ba tayong ganun?
0: Yes po, Kuya Ted, Manong Ted. In fact, sa 19 na mga radars ngayon, kasama na yung pong redundant system in such a way na kapag non-functional ang isa ay nandyan yung isa to cover. Like in Metro Manila, meron dalawang radar tayo dito, yung Subic, Tagaytay, na in the event na ang isa ay non-operational, ay nandyan po ang nandyan po yung isa. Not only redundancy in the facilities, but of course yung communication system natin, kailangan nandyan din po may redundant system. Alam naman po natin na kapag masamang panahon, kung minsan hindi reliable yung ground-based, nasisira yung mga communication system. So may mga backup system. In fact, gumagamit pa nga kami ng single sideband radio para lang to ensure the continuity ng communication. So meron po yun, mahalaga po na
1: hanggang ngayon meron pa kayong SSB, ha?
0: Yes po, kasi
1: nasaan ang central ng SSB nyo at ano ang anong station ang may SSB?
0: Yung mga man stations namin, mostly meron po.
1: Okay, so ito hong nasa Virac at Anduanas, yung mga point of reference, Giwan, Eastern Samar, ito pong sa Isabela, Apari, mga ganon, meron kayong mga SSB doon, no?
0: Yung mga synoptic station, okay, tawag namin.
1: Okay.
0: Mga man stations. Okay. Pero yung mga radar station ay some of them
1: wala nang tao.
0: May satellite based ang ginagamit namin.
1: Opo, sige po. Opo, sige. So salamat po na marami. Kailan po inyong pagsalang sa budget hearing?
0: Actually, Manong Ted, simula na po Lunes sa Lower House sa Committee on Appropriations, nakasalang ang DOST. Of course, kasama na po ang PAGASA po dyan.
1: Opo, sige po. Sana po ay meron pong magmalasakit sa inyo at di na ho kayo bawasan ng budget, at kung kakayanin po, sila po ay makabawas sa kanila pong mga pork projects at mapunta po sa inyo ang pondo. Salamat po sa inyo pong panahon, Doctor, at kami po ay katuwang ng PAGASA para po sa kauunlad ninyo, dahil ang inyong ikauunlad ay kauunlad ng bayan.
0: Maraming salamat po, Manong Ted, sa support, at of course, nandyan po kayo lagi, of course, your support to DOST, PAGASA, mahalaga po, and we recognize that. Maraming salamat po sa pagkataon na ito.
1: Apo, thank you. Salamat na marami. Uulitin po si Dr. Nathaniel Servando, ang administrator po ng PAGASA. Ako naiintindihan ko talaga, no, na siya ay nagpipigil din po kasi baka may nakikinig na masamain, no, na magsasabi po din ang katotohanan lang na marami pa ho taraman talaga. Ang dapat po na kasi 4 billion ang iyong proposed, naging 2.4 billion na lang. So doble. Bakit ganon? Kasi may paglalaanan sila. Kasi kung sila ang tatanungin mo, di ba, ito ang gusto namin sa aming agency. Right? Oo. Ano ito? Yun, hindi na ho natin iisa-isahin pa. Kasi kung ikaw sa Kongreso makikinig sa kanilang budget, kung ikaw mismo ha, na nasa Appropriations Committee, kung ikaw, Chairman Swan Singh, itotoo sa iyong mga pinapangalandakan, gawin natin halimbawa PAGASA. O PAGASA, ano bang inyong proposed original bago mag-NEP? Para makita natin yung tinanggal sa NEP. Ano yun? Eh baka mahahalaga yun. Diba? Nagamit para po sa ating pong weather forecasting. Kasi malaking bagay na pinopondohan ng Weather Bureau. Ano ba ang point mo dyan, Mr. Ginang Chacha? Ano ba ang point mo? Ang point ko, ganito. Opo. Ito pong proposed 2027 budget, yung pong halimbawa, DepEd, binawasan po ng 4.64%. Yung pong mga state colleges and universities, binawasan po ng 2.42%. Yung pong pangkalusugan na budget natin, binawasan po ng 11.6%. Yung agriculture po, binawasan ng 11.6%. Ang DOST, mga kapatid, yung nga din pong ang gusto po natin malaman sa kanila pong pangkalahatan na budget, kasi importante ito eh. Hindi po ba? So kung ika'y nakapagbabawas sa mga importante, ano naman dinagdagan mo? Eh of course, ang kanilang paboritong DPWH, dinagdagan na naman ng 22.35%. SM. Hindi ba? So pati itong NTFL-CAC, meron na pong pondo para doon sa local government. Ayun, tinatawag nila local government
2: local
1: support
2: government
1: fund.
2: Support fund, LGSF.
1: Ilang trilyon, 'di ba? Mm. Ito na ho yung kanilang ARAM bago na ho kasi ngayon after the Supreme Court decision. Mm-mm. So, yung kanila pong local support fund na bukas makalawa ipapaliwanag po sa atin ng ekonomista na nag-aral po tungkol dito na ito po ay pork ng mga LGUs kasi nga election budget ito eh. Mm. So maliban doon sa mga ilang pong mga proyekto ho na naman sa bawat distrito, may port pa po yung LGUs. At ito pang NTFL-CAC, pambarangay din po ito eh, na pondo. Ang dinagdag nila dito, 20.5%. So kung ito ho yung mga kaya nilang ponduhan ng ponduhan, bakit yung mahalagang ahensya, bawas ka ng bawas. Mm-hmm. In this case nga po, itong PAGASA. Kaya ho namin ito tinutumbok na panayam this morning. Kasi nga, ito po at nagkakasisihan. Ang sinasabi, they better err on the side of caution kaysa naman sa magkamali sila. Oo. Pero bakit ho, may ilang mga weather apps na mas accurate? Kasi ang paliwanag po ng mga eksperto dyan, kasi mas marami po silang mga gamit. Kaya po yung kanila pong accuracy, mas maganda-ganda. Mm-hmm. And again, yung binabanggit mong redundancy, na kapag pumalya ito, meron kang reserve. Ang kanilang redundancy po, ang lalayo eh. And mas marami daw po ang mga gamit na nakakalat para ho daw, na sa ganon, masakop mo yung maraming lugar. Yan po sinasabi po ng ating mga nakakapanayan at nakakausap tungkol po sa isyong ito. SSB pa ho ang gamit nila, ha? Single side band. Alam mo ba yan, Aaron at Direk Joey? SSB?
2: Ano yung SSB?
1: Ha?
2: Yung single side band.
1: Kung merong UHF. Oh. I'm sorry. Itong VHF.
2: Oo. Oh.
1: Hindi yung Betamax sa VHS na
2: kaya
1: alam mo,
2: nga.
1: Ha? Di ba yung walkie-talkie?
2: Mm.
1: Tama?
2: Yes.
1: Over-over.
2: Oo.
1: Okay. Yung SSB, ito yung ginagamit din ng una pang panahon.
2: Mm.
1: Perhaps after po ng Morse code. Ito na ho yun, no?
2: Yung pa rin gamit nila.
1: Wireless siya, pero yung kanyang bato, nakakalusot kahit na masama ang panahon. And anyway, sige po. So, alas 8:23 na pong ating oras. Muli po, kaya ho natin lang ito pinag-uusapan ka. Kasi ngayon, budget season. Budget hearing. Hindi ba? So, ang ating pong pagbabantay dito, mag-ingay man po tayo mag-ingay, definitely po, wala na ho tayong magagawa kung talaga ang kanilang gustong ponduhan na naman ay ang mga flood control projects na wala pa nga pong inventaryo. At ang kanila pong mga pet projects na kung ano-ano pong mga proyekto na hindi naman talaga nababantayan. Yun pong ating pong pinupunto rito. Kasi po itong pag-asa, mga kapatid, ay malaking pong factor para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan at tama na mga desisyon ng mga nagsususpinde.

0: mga holidays pero mas because of the weather. Mapainit man yan na sobra o di kaya yung katulad na nangyayari ngayon, super maulan. Last week lang bilangin nyo and even this week kung ilan na yung class suspension sa inyo pong mga lugar. Dito lang sa Luzon, halimbawa, noong nakaraang linggo parang isang beses lang pumasok yung mga bata, di ba? Physically sa school. Ngayong linggo, doon sa Bulacan, wala pa. Wala pa ngayong linggo, hindi pa pumapasok ang mga bata.
1: Ah, mga kapatid, ano po, ang ating pag-uusapan pagkatapos ng ating pong short break ay isa pa ho sa mga importanteng issue. And also mga kapatid, ano ho, gusto ko lang po kasing balikan yung ating advokasya tungkol sa pag-asang ito. Kasi nga, sa totoo lang, ako'y laking probinsya broadcaster na nung unang panahon, yung pinaka, hindi ko alam kung naikwento ko na sa iyo dati yan, nung unang panahon po, yung pag-asa station namin sa San Jose, Tacloban City, yung pong nagbabantay doon, ang kanya pong forecast, kumbaga yung weather report o weather bulletin, ay hango sa actual na pag-oobserba lamang sa kaulapan at lakas ng hangin doon sa kanyang wind gauge. Naalala ho niyo yung project mo nung elementary ka?
0: Correct, sa science.
1: Sa science, hindi po ba? Yun ha? Hindi ko makakalimutan ang pangalan niya. Patay na po siya, si Puring, ang kanyang apelyido. Yung tagapag-asa, doon. E dati-rati po mga kapatid, kapag may bagyo, ang lalakas pa ho ng bagyo sa amin, lalo na pag buwan ng Nobyembre, yung weather forecast po namin, kasi nga wala pa pong source no, na nanggagaling sa central ng pag-asa, kasi hindi po naman ito, kumbaga localized ito, yung tagapag-asa ay nagbibisikleta, dala yung papel na kanyang minakinilya para ihatid sa bawat istasyon na babasahin mo kung anong typhoon signal. Ganon, inabutan ko yun. Darating yung tao, basang-basa. Basang-basa yung tao para basahin mo yung kanyang weather forecast, yung kanyang weather bulletin. Ganon ho talaga ang pinanggagalingan nito. Oo, and that time mga kapatid, na hindi pa po uso ang internet, ang telepono po ay long distance pa, wala pang kung ano pager o ano man, talaga pong ang sakripisyo na ho ng mga tagapag-asa noon pa man po ay talagang paglilingkod sa bayan. Ganun po iyon. Kaya nga noong una ho ng aking na, anyway, ayoko nang ikwento pa yan ha. Minsan ako napadpad dyan sa dyan sa may bandang batasan.
0: Oo.
1: Isa yan agad sa ating tinanong eh. Itong sa pag-asa, yung pagbabudget sa kanila. Ni walang sasakyan ang mga tagapag-asa. Nagbibisikleta para maihatid.
0: Lakasan mo pa, baka okay. Na nangisig anyway, na yung mga mambabatas. Baka sige. Sakaling dagdagan anyway, nila pondo.
1: Alas 8:28 pong ating tamang oras. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with santon na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Star Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. O sa mga Pilipino sa abroad ha, tandaan po natin sa mga nasa ibayong dagat at mga nagpapadala po din sa Pilipinas ng kanila pong mga remittance o kaya po naman nag-check ng inyong mga bills, eto po ha, kayo ho ba ay nagbukas na ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, abay mag-download na po kayo ng BDO Pay App as in now na. Ito po yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link sa inyo pong BDO Kabayan Savings para magamit agad-agad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre po lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO accounts, libre. Ibang bangko, libre. E-wallet, libre. O saan ka pa? Wala na pong InstaPay o PesoNet fees. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre! Dahil wala na pong service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo, libre! Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna! At i-download ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, ito nga po ang alagang Kabayan, and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.

Salamat, Video Kabayan Savings. Abangan mga kapatid ha, ito pong sinasabi ngayon. Oh, master plan naman daw sa drainage. At master plan na naman daw po sa flood control.

0: sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: May June 30 yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
0: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo sa totoo lang.
4: B1079.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Paano bigyan solusyon ang kami mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
10: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
11: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
10: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Shop at Isetan! See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
1: True FM.
2: Good morning. True FM. It's now 8:35 in the morning. So girl, yung pong ating importanteng issue rin po yung DepEd naglabas nga po ng bagong panuntunan para po sa suspension of classes. Ito lang ho mga kapatid. Dahil nga kanina ibinalita nitong si Rigi, 'di ba, na ito hong MMDA ay nagsasabi na dapat daw po magkaroon na ng Drainage Master Plan for Metro Manila. Kasali ka rito.
3: Oo. Anong gagawin natin sa master plan na yan?
2: Kasi
3: akala ko ikaw lang. O sige, tuloy.
2: Binabaha ka rin kasi.
3: Oo. Totoo naman. Magkano ba pondo for the master plan ulit? Tsaka mga ilang master plan bago nila masolusyonan yung baha. Hindi, ang matindi nun, yung master plan po na ginagawa ngayon, nasa pre pa lang sila, pre-stage pa lang po sila. So, hindi pa sure kung gaano katagal matatapos yun. Siguro naman po, bago lumubog ang buong Maynila, natapos na po yung master plan, ano?
2: Drainage master plan. Nandito po yata sinasabi kahapon ni Secretary Vince Dison, ano ho? At meron ho na naman nagbabanggit tungkol po sa flood control master plan. Gusto ko ho sana kayong imbitahin na kung meron ho kayong oras, meron po kaming mga itinampok na mga episodes ng Think About It magmula po noong pong 2022 hanggang sa ngayon, no ho. Ito hong usapin tungkol sa mga master plan na ito, etc., etc. Para po na sa ganun, maunawaan po ninyo na hindi po nagkulang sa master plan actually. Mismo po ha, ang gobyerno, national government, and DPWH. Ano po ang ating basis dito para sabihin po ito? Simulan ko lang mga kapatid ha, ito pong binabanggit ngayon dyan sa Bulacan, sa Pampanga. Kasi po ito i-coconnect natin sa binabanggit din po ngayon ng mga mayor sa Metro Manila with all due respect. Ano ho? Kasi po sila sinasabi na tataasan daw po at magkakaroon na po tayo ng uniform, no? Pare-pareho pong multa para po sa mga nagtatapo ng basura.
3: Yes, gagawing 5,000.
2: Sinasabi po ng mga mayors sa kanila pong meeting kamakailan lang, kahapon po yata iyon, na ando po sila, Mayor Olivares, abay, tulong-tulong na tayo, etc., etc. Kasi po, mag-meeting man ho kayo araw-araw, mag-master plan ho naman kayo na mag-master plan, kung kayo mismo ng mga LGUs ay hindi susunod, at hindi po gagawin ang mga trabaho ninyo, wala pong pag-asa na. Wala na hong pag-asa na maayos natin tong bahang ito. Ano po ang ating basis para sabihin ito? Eto, magandang halimbawa mga kapatid, ito pong sinasabi na ngayon, si Governor Pineda, na pakinggan ko, humihingi ng master plan.
3: Sa Pampanga.
2: Sa Pampanga. Okay. Ito po naman ding sa Bulacan.
3: Oy, oo.
2: Sa Payan, no? Master plan Pamor. Alam niyo mga kapatid, ito po on record ito ha. Kung meron pa po diyan mga kapatid, mga buhay pa, no? Na naglilingkod sa DPWH panahon pa po ni Fidel Valdez Ramos. Kung maaalala po ninyo mga kapatid, nung panahong 'yon kung saan din po nagkaroon ng pagputok nga ng pinatubo, 'di ba? Nagkaroon po diyan ng napakaraming lahar at yung mga ilog naging silted na, no? Kasi nga pumatag na yung mga ilog dahil nga napuno ng abo at ng lahar galing po sa pinatubo. Mga kapatid, panahon pa po ni Fidel Ramos. Ito po ay naglatag na ang kanyang pamahalaan noong pong tinatawag na Pampanga Delta River Flood Control Master Plan Project po ito. Ito po ha, oo, ay popondohan o pinondohan ng Japanese government. O record po ito. Tanungin niyo po yung mga nabubuhay pa na nandidiyan o nag-retire na from DPWH. Ano ho itong sinasabi na Pampanga Delta River Flood Control Project na ito. Kasi po, yung Pampanga River ay dadaloy po yan pababa hanggang dini po sa Bulacan. All the way po yan sa Manila Bay. Kasi yun po naman ang lagusan yan eh. So that time mga kapatid, ito ho ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nung panahong yun mga kapatid, ang sinasabi nga po noong mga taga DPWH at nandidiyan po, buhay pa si Manny Bonoan. Unfortunately po, sumabit sa flood control scandal. Kasi nga po, hindi kinakaya ng mga ilog lamang yung pagdaloy ng volume of water palabas po ng Manila Bay. Kaya pag tinignan mo yan mga kapatid, yung mapa, kitang-kita mo yan eh. Kaya ngayon, di ba yung mga taga-Hagono sinasabi ng galing ng Pampanga?
3: Yes.
2: Oo. So ano po ito? Spillway ito. Spillway. Kaya may spillway ka, di ba, dito sa may bandang Rizal? Oo. Yan yung floodway, no? Spillway. So pag sobra dadaan dito, so anong gagawin nila dito? Sila po ay gagawa ng infrastruktura funded by JICA. Okay. Approve ito. Ha? Natigil.
3: Uy.
2: Bakit? Natigil noong pong panahon na sinasabi na po mga kapatid nito pong implementing agency at ng funding agency na yung mga nakatira sa gilid ng ilog diyan po pababa hanggang sa dadaan ng mga bayan kasama na diyan yung Hagonoy, yung mga lugar na dadaanan, maraming nakatira sa gilid ng ilog na dapat i-relocate. Natigil. Bakit? Hindi nakipagtulungan yung LGUs. Panahon ni Ramos. Nine. So, LGUs mga kapatid, bakit? Kailangan ng relokasyon. Kailangan ng political will para yung mga nakatira sa waterways alisin at tayuan ng spillway. Ito yung classic example. I-research nyo. Naandiyan pa po't buhay na buhay pa yung ibang mga taga-DPWH. Tanungin po ninyo. Ngayon, eto. Puntahan natin itong sinasabi ngayon ng mga Metro Manila mayors. Alright? Na master plan
3: master
2: sa drainage.
3: Plan. Okay. Oh.
2: Buuin mo man yaang drainage na yan. Gawin mo man yan. Pero ang tanong dito, sino ba ho ang nagpapabara sa mga waterways sa Metro Manila? Tandaan natin ha. Na sa Metro Manila, mga kapatid, galing po sa kabundukan ng Rizal, galing po mga kapatid, ano ho, ha? Sa iba't ibang sources ng tubig na bababa, kasi mababa ang Metro Manila eh, ang pinakamababa Manila eh, at pababa na pababa yan, ilan ho ba itong major waterways? Tulyahan River. Anong sakop nito? Malabon, Valenzuela, at Quezon City. San Juan River. Anong sakop nito? Quezon City, San Juan, at Mandaluyong. Manggahan Floodway. Anong sakop nito? Pasig City, Marikaban Creek, Taguig City, Makati at Pasay, Estero de Maypajo, Manila, Caloocan, Navotas. Eto po, noong pang panahon ng Hoy Gising, Estero, Tripa de Galina. Noong pa ho namin pinag-uusapan to nila Corina sa aming show, na dito po talaga, ito ho yung Tripa de Basura. Saan ito? Sa Pasig, Makati. Pasig River, mahaba-haba yan. Pasig, Makati, Mandaluyong at Manila. And Estero, Desunog, Apog, Manila. Yan po yung mga 8 waterways. Tanong, ilang daang libo nakatira dito sa mga esterong ito? Sa tabi ng ilog na ito.
3: Ako, baka sa dami, di natin mabilang. Sa totoo lang.
2: Di ba?
3: Oo.
2: So magpakatotoo po tayo dito. Ito pong kasing interview ngayon na nangyayari. Itong pangangatwiran ng MMDA, sagot ng DPWH, funding na naman na kailangan natin. Ha? Panibago pong funding sa master plan. Dito po ngayon sa gamit na mga drainage. Kahit na po ito'y lagakan mo ng ilang trilyong piso, hanggat hindi nawawala yung pangunahing dahilan din kung ba't nagbabara at hindi mapalawak ang waterways, hanggat nandidiyan yan, hindi matatapos yan, hindi maaayos yan.
3: Hanggat may mga tao doon.
2: Kasi nga hanggat po, may mga sorry nakatira. Po, pasintabi sa mga maralit ng Tagalunsod. Ultimo taga-commission eh. Sino ba ang pangunahing source ng basura sa ilog? Yung nakatira sa ilog. Hindi naman lahat, pero Hinahakot nga ba ng nagbabasura yung kasuluk-sulukan ng squatters area? Pardon me for the word, ha?
3: Nakakapunta pa ba sila doon sa baba?
2: Sa kasuluk-sulukan?
3: Oo, tama.
2: You know what I'm saying? Kaya dito po, ngayon kasi, focus tayo sa isyong ito. Ito ang topic natin.
3: Kasi nga, baha. Baha, ilang araw ng baha. Oh, focus tayo dito.
2: Ito rin po pinag-usapan natin last year.
3: Correct. Every year.
2: Every year.
3: Every year.
2: Kaya nagkakaroon din po ng katwiran itong mga damuhong ito na humingi ng pera,
3: Taon-taon humihingi din ng pera.
2: Para ho sa mga projects na ito. Pero sa totoo lang, yung proyekto ho mismo, mga kapatid, ano po, na pangunahing dapat noong pagginagawa ay hindi nila ginagawa, hindi magampanan. Ano yun? Yung pag-clear sa mga pangunahing waterways dito sa Kalakhang, Maynila. That is the point na gusto ho naming ipangalandakan dito. At ito ho, mga kapatid, ay based on facts. Pag pinag-uusapan na naman po natin yung yung pong walang katapusang master plan na iyan, kung babalikan po natin itong master plan na ito, noon pa po, mga kapatid, no? Noon pa po, panahon pa po ni Babe Singson, nandidiyan siya. Nagkaroon na actually po ng isang nga pong, ang tawag nga po dito ay parang nagkaroon sila ng summit. Noong pong 2014, nagkaroon ng flood summit sa Kamara de Representante. Doon inilunsad panahon ni Babes yung DPWH, yung sinasabing master plan for flood management. Noong panahon yon, 351 billion ang kailangan sa pagpapatupad. Ito ho kasi ay bunga noong Ondoy na tragedy. Yan po yun. Kaya nandidiyan po na kapalaran din namin si Babe Singson. Sinabi niya, nagkaroon ng summit. At meron na po sinasabi po na master plan.
3: 2014 pa lang, may master plan na.
2: Dito po, parang nga sa Metro Manila, sa flood control, kaya kasama po dyan yung mga, kung ano-ano mga plano.
3: Ba?
2: Kaya ngayon, mga kapatid, eto na naman sila. Nasaan na yung master plan?
3: Nasaan na nga? Nasaan na yun?
2: Nasaan na yung master plan? So, master plan kayo ulit.
3: Master plan pa more.
2: Master plan kayo ng master plan, pero yung pong plano, kasama yung paglilinis, paglilipat sa mga nakatira sa estero at waterways.
3: Kaya ba
2: nila? Na hindi gagawin ng LGUs.
3: Hindi nila gagawin?
2: Hindi naman nila ginagawa eh.
3: Oh, for the longest time. Tama, nung 90s pa lang na sinimulan yan. Yung binabanggit mo Fidel Ramos era pa lang. Ba't di nila gagawin? Baka naman this year gawin na nila. Ikaw naman. Baka kailangan lang ng 2014 yung huli na summit. 2026 na yun. So more, isang dekada ulit. Oo. Baka this time papaalisin na nila. Bakit ba di nila mapaalis?
2: Oh, yung mga taga Hagonoy.
3: Oh, ayan.
2: Oh, ito po magandang halimbawa kay study. 5.4 billion ha. Sa loob lamang po ng tatlong taon yung budget po for flood control.
3: Oo, oh, ilang master
2: plan kaya. Pero kapag sinuri mo diyan, yung kanila pong mga waterways, at yung mga flood plain, wala na po eh. Palaisdaan, may nagtambak dito, etc., etc. Pinaasa mo lang na pinaasa ang tao. Nakikinig ka, ikaw naman ay abala, hindi mo na inaanalisa mga isyong ito. Pinaubaya mo sa gobyerno. Ah, kailangan na naman ng pera. Sige, pera, pera, pera, pondo, pondo, pondo, master plan, master plan, master plan. Ba't baha pa rin? Eh kasi nga po, may mga opisyal ng gobyerno na hindi ginagawa ang kanilang mga kanya-kanyang responsibilidad.
3: Ay, naku, ipapangalanan mo! Ano na yan?
2: Ito. Ito, ha? Bago natin tunghayan tong isa pang important...
3: Pangalanan mo! Turo mo na yan! Sige. May mga opisyal ng gobyerno na hindi ginagawa ang trabaho nila.
2: Hello, ang papel mo ikaw, tagapangalan. Mas marami ko trabaho sa'yo ngayong umaga.
3: Ako magpapangalan?
2: Nangangalan na ngayon, pangako eh.
3: Sige, tuloy mo.
2: Hindi, pero do you agree?
3: Agree, totally agree.
2: I mean, sa mga nakikinigay sa atin. Ikaw, Aaron. Do you agree? Na alam niyo ho, itong mga taong ito, ginagawa tayong tanga eh. Kesyo master plan, kesyo ganire, kesyo ganire. Anong bottom line? Pera, pondo. Pondohan mo ng pondohan yan. Pero yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagbabaha ay hindi nyo inaayos kasi boto. Kasi inaalagaan nyo.
3: Inaalagaan?
2: Kasi alaga ni Kapitan.
3: Ba? Sana all inaalagaan.
2: Inaalagaan ni Kapitan.
3: Ba?
2: Oo, oo. Inaalagaan ng mga kongresista.
3: Oo.
2: Kasi nga, yaan ang kanilang mga baluarte.
3: Oo.
2: Kailan ba huli nagkaroon ng relokasyon?
3: Ba? Kailan ba?
2: Okay,
3: oh, kasi yung master plan, na-explain mo na.
2: Sige,
3: oh, yung relocation, kailan?
2: Eto.
3: Tsaka saan yun? Saan yung, okay. Saan yung estero na may huling relocation at saan inirelocate? Saglit lamang po mga kapatid, umiinom lamang po ng tubig ang aking partner. Eto na, e-explain niya.
2: Eto lang, eto halimbawa. Eto, Quezon City.
3: Oh. Baha dyan, ha? Grabe.
2: Tabi ng Children's Hospital.
3: Oh.
2: Alright, itong pa Quezon Avenue.
3: Okay.
2: Palabas ka ng EDSA.
3: Oh.
2: Sa kanan mo, sa kaliwa mo.
3: Oh. Oh,
2: medyo meron yung estero.
3: Yes.
2: Itong bukin mo, oh. Yung haba ng nakatira doon.
3: Oo. Oh, oh. Kung gaano sila kadami.
2: Dati-rati, dumadaan ka dyan, ilan, mga 10 years ago, malapad-lapad pa eh.
3: Ngayon?
2: Ay, pakitid ng pakitid eh. Kasi nga, yung mga nakatira doon, nag-e-extend.
3: Oo, oh, correct.
2: Oh, nakita ho ninyo?
3: Oh.
2: Pagkatapos, tinatanong mo, nag-overflow, bumabaha hanggang doon sa agham. Bakit? Eh, barado na po yung estero eh. Bakit? Eh, ang dami nakatira eh.
3: Ba? Ba? Eh, thank you.
2: Eh, di ba?
3: Oh.
2: So, ang inupunto ho namin dito, master plan kayo ng master plan.
3: Oh.
2: Na nangangahulugan na naman po ng pera.
3: Mm.
2: Ngayon, yung perang yan, oo. Oh. Gastos ng bayan. Pagkatapos, oo. Napondohan kayo, wala kayong maidideliver, makakalimutan ng taong bayan, kasi nga tag-init, walang baha. Pagbalik na naman po next year,
3: oo.
2: Pag-uusapan na naman, hihingi na naman kayo para bagong pera.
3: Oo. Saka, naman,
2: sanay. Hoy!
3: Gising. Okay lang yan, sanay naman na mga Pilipino sa bahay. Okay din naman sa kanila nang binobola sila. Okay naman yung binaha sila ngayon, papupunta doon yung opisyales, magpapapicture sa kanila, magbibigay ng ayuda. Kasi saglit lang naman, mga ilang buwan lang naman tayong babahain. Tapos pagka wala na yung baha, hindi ba? Kakamayan nila yung mga politiko, iboboto ulit nila sa 2028. Ikot-ikot lang din tayo sa ating sistemang ito.
2: Ito maganda pag-usapan mamaya. Meron tayong importanteng interview dito. Ah.
3: Oh, ano?
2: Oo.
3: Ano sabi?
2: Well, sabi ni Darly La Roca dito.
3: Ano sabi ni Kuya Darly?
2: Meron daw master plan sa pagnanakaw.
3: Naku po, meron talaga. Okay. Doon sila honor. First honor silang lahat doon.
2: Ito ha. Ito isa pa. Ngayon panahon ng tagbaha. Ngayon panahon ng taglandslide.
3: Oo.
2: May isa pong panukala. Ano po? Na noon pa po inihain during the 9th Congress. 20th Congress na ngayon. Whoa! Panahon ni Digong, ha? Sa kanyang unang, ha? Sa kanya pong pangalawang sona.
3: Mm.
2: Nanawagan na siya. Anong sinasabi po ni Pangulong Duterte?
3: Anong sabi ni Tatay Diggs?
2: Ayun, etong nagising na sila.
3: Kaya,
2: ito na sila, ha? Narinig yung pangalan na Diggs, ha?
3: Depende pa, ha? Kung bibirahin mo o hindi para magamit ka today. Ano sabi ni Tatay Diggs?
2: Anong sabi ni Tatay Digong?
3: Oh.
2: Ah, okay.
3: Ano sabi niya?
1: Galit ako sa inyo!
3: Oh. Ano sinabi ni Tatay Diggs?
2: Sona 2017.
3: Oh. First Sona.
2: Second.
3: Okay.
2: Anong sinabi niya?
3: Ano sabi?
2: I am appealing to all our legislators to immediately pass the National Land Use Act or NALUA.
3: NALUA?
2: To ensure the rational and sustainable use of our land and our physical resources, given the competing needs of food security, housing, businesses, and environmental conservation. Sona 2017. Pero naulit noong 2018, 2019, and 2020. Ngayon mga kapatid, nauso ang landslide. May mga natatabunan ng mga kabahayan. Ngayon po na nagbababaha kasi nga po may mga kabundukan po na ginamit po bilang quarry site, etc. Mga subdivision na itinayo sa mga no-build zone. Ito ang sinasabi ni Tatay Diggs.
3: Ano sabi ni tatay?
2: Na solusyon.
3: Ano sabi niya?
2: Mamaya iisa-isahin ko ito. So naluwa, mga kapatid, ha? Oo. 9th Congress.
3: 9th Congress
2: 20th pa. Congress na ngayon.
3: Oo. So 2017 pa yan? 2026
2: lumulusot
3: na ngayon?
2: Sa House.
3: Oo. Pero?
2: Dali. Lumulusot sa House. Pag yung nagbabantay sa House, nasa Senate. Pagdating ng Senate, barado. Pag napunta sa House yung nagbabantay, hindi na lusot doon. Eh nagkataon, dalawa na nagbabantay sa Senate at sa House.
3: Oo, may nagbantay eh. Sabi na, kailangan okay, bantay sige. Dyan. Dito, okay, dito ako, dyan okay. Ka.
2: Ito na ngayon. Ito na ngayon. Tawagan natin muna itong si Asek kasi importante ito. Meron ba tayong break, Aaron?
3: Wala na.
2: Mamaya na?
3: Oo, mamaya
2: sure ka?
3: Dyan na.
2: Baka mag-abono si Ginang Chacha. No, sige, tawagan
3: Ginong
2: natin.
3: Ted, pwede na daw.
2: Yeah, ito muna.
3: Oh.
2: Importante kasi ito.
3: Oh, oh.
2: Kasi po, sa lahat po ng mga nagmamaneho ngayon, ikaw ba, Boboy Romero, nagmamaneho ng kotse na mamahalin na ang plate number? Si Asek Marcos Lacanilaw po ng LTO. Sa babala po na manghuhuli na po ang LTO sa mga magmamaneho ng sasakyan na hindi gumagamit ng tamang plaka o regular plate. Asek, good morning po, sir.
1: Good morning po, Manong Ted, Ma'am Chacha. Magandang umaga po sa lahat na nanonood, nakikinig sa inyong programa.
2: Sa inyo na po manggaling po ang babalang ito at paano po magiging panuntunan? Opo. Go ahead, sir. Opo.
1: Opo. Ganito po kasi, Manong Ted, marami po kasi tayong mga kababayan na gumagawa online na ng mga replica na plaka o yung kahalintulad mismo sa ini-issue ng LTO. Pinagbabawal po namin yan. Kapag po sila ay walang mga plaka pa, pwede naman yung mga na ilagay doon sa ilalim yung LTO improvised plate or lost plate. Okay po yan, pero kahit yung Panaflex na plastic, okay lang yan. Kasi marami po ngayon na may mga gumagawa, kinokopya po talaga na eksaktong-eksakto yung mga LTO issued plates na bawal po.
2: Okay.
1: Kaya starting po ng September 1, huhulihin ko, kumpiskahin ko po yung mga ganyan. So kung sila naman po ay may authorization, kasi kailangan may daladalang authorization yan eh. For example, na wala yung plaka. Kailangan magpagawa lang po sila ng kahit regular lang na may naka-indicate na improvised plate or LTO loss plate.
2: Opo.
1: Wag po nilang kokopyahin yung issue po ng gobyerno. Yun po.
2: Opo. At wag na wag gagamit ng mga plaka na kung ano-ano nakalagay na hindi naman otorisado ng LTO.
1: Opo, tama po kayo. Oho, yun nga po, minsan ang dami pong mga naglalagay ng mga kinokopya nila yung mga plaka sa abroad, bawal po talaga yon. Ngayon, yun naman pong mga, marami din po ako nakita. In fact, last Sunday, ako po personal na nakahuli, wala po silang authorization, fake po yung plaka sa likod. Pagka po ganun, i-impound po namin.
2: Okay, sige, bago po itong penalties, ano po, kasi malaki ang multa dyan, ha, kapag nag-improvised plate ka na walang pahintulot. Yung pong mga bagong biling motorsiklo o sasakyan na galing po sa dealer muna yung plaka na meron pong mga numero, MV number, mga ganun, etc., pinapayagan po yun?
1: Opo, okay lang po yun, wala naman pong problema, basta po... meron po silang dalang authorization kung wala pa talaga silang plaka, pero kadalasan naman po meron ng plaka.
2: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari po kasi dyan, Manong Ted, marami rin po mga dealer na pasaway na hinuhold yung mga plaka kasi minsan hulugan eh. Tinitingnan nila kung yung first 2 months kung makakahulog yung tao.
2: Mm-hmm.
1: Para kung hindi makakahulog, eh hindi nila bibigay yung plaka. Madali nilang bawiin. So kadalasan, Manong Ted, ganun yung ginagawa ng mga ibang dealer. Ngayon lang po eh, yung Rakalta Region 5, nagsarado na. So hindi niya binibigay yung mga plaka. Ang dami nag-pile up doon na nakita namin.
2: Ah, may dealer na motorsiklo, no? Kumbaga.
1: Yes, sir. Oh, yes, sir.
2: Particular.
1: Opo.
2: Sige
1: so
2: po.
1: Kadalasan po, yun po yung ginagawa. So sa amin, yung mga kababayan natin, kung... yung mga motor nila o sasakyan nila wala pa sadyang license plate, punta sila sa LTO, mag-request po sila ng authorization. Pero okay. Sa ngayon naman po, madali na pong ma-process ang mga plaka nila.
2: Sige po. Ano po ang actual na penalty ng mga nagmamaneho na gumagamit ang kanilang either motor o sasakyan po ng hindi otorisadong plate number either sa harap, sa likod o pareho?
1: Opo, una muna po kapag ka po hindi authorized yung plaka nila, ang penalty mo po dyan is 5,000 pesos. Pero kapag ka wala pong authorization, impound po yun. Babayaran po nila yung impoundment nila. Opo.
2: Malaking multa yan, ha? Sir,
1: Manong Ted, klaruhin ko lang. Yun naman pong may authorization ka, pero ang gamit mo yung binibili online. Kung hindi ka namin titikitan, pero kukumpiskahin ko po yung replica na nakakabit sa inyong sasakyan.
2: Opo. Sir, yung commemorative plate, kasi baka hindi alam ng iba, may batas tungkol dyan. Hindi ka lang pwede magkabit dyan ng abogado o anuman po, di ba? Astig o anuman ng mga plate number, no?
1: Bawal po yun, Manong Ted. Yung mga commemorative plates, wala po kaming ini-issuehan ng authorization, any commemorative plate.
2: Mm-mm.
1: So kung may maglalagay po na ganyan, kukumpiskahin po namin yan at saka ititikitan namin kayo for no plate attached. So, violation po yun.
2: Oo, tsaka yun yung multa nun, no? 5,000 sa first offense.
1: Opo. Opo.
2: O sige, so yan po, iklaro po, starting September 1 po, ASEC?
1: Opo, nationwide po yan, Manong Ted. Huhulihin namin po lahat yan. So, kung ako po sa mga kababayan natin, wag na nilang suportahan yung mga plaka na yan na kung saan-saan ang gagaling na nag-piprint. So, bawal po yan, talagang kukumpiskahin po namin. Pwede sila magpagawa kahit yung Panaflex lang o ano lang sa mall. Wala akong kaso yun eh. Importante lang po nakalagay na LTO improvised plate or LTO lost plate. Mas mura pa nga po yun.
2: Oo nga, tsaka may proseso niyan kapag nawalan ka ng plaka, may kaungkulan pong legal na proseso diyan. Hindi ka pwedeng maglagay na lang kung ano-ano tapos lost plate. Dapat ho naka-report sa LTO 'yan. Opo.
1: Tama po kayo. Tsaka wala rin po kaming binibigyan ng authorization. Sinasabi ng iba na authorized sila na magawa ng improvised plate. Wala po. Wala po kami binibigyan ng authorization.
2: Sige po. ASEC, ito lang po. No? If you recall, meron po sa inyo memorandum ang Office of the Ombudsman tungkol po sa paggamit nito pong Stradcom. Can you just clarify po? Kasi nasuspend na po yung dalawa dahil po dito eh.
1: Opo. Unang-una po, kailangan po namin na, sabi ko nga po nung una, kami magko-comply po at kailangan namin mag-comply sa utos po ni Ombudsman regarding po dyan. Nung mga unang panahon lang po kasi, anong nangyayari kapag nadadown po yung isang sistema saka siya nagagamit. Pero sa ngayon, sinabi ko nga po, pinaalala ko sa lahat ng mga regional directors ko, lahat ng mga district chief na kailangan nating sumunod kung ano po ang pinag-uutos ni Ombudsman. Kasi yan naman po yung guidelines dyan. At ang LTMS naman po, Manong Ted, sa totoo lang, maayos naman. In fact, yung mga ginagamit kong mga renewal of driver's license abroad, pag kaya po nagiging successful po yun, LTMS po ang gamit po dun eh.
2: Mm-hmm. Opo, pero sa ngayon po kasi, dapat wala ng computer fee para sa Stradcom, di ba?
1: Opo. Ngayon naman po sir, ang isa pong nire-request po rin na kasi yung ating mga public utility vehicle o yung mga PUV natin, nandoon pa rin sa Stradcom. Kasi wala pa pong ganyan services yung LTMS. So nagre-request ako na magkaroon ng services na ganyan. So as of now, yung LTFRB kasi doon naka-connect. So hindi namin yun na lang yung isa sa nire-request ko na matulungan kami upang may ayos po yun.
2: Pero just to clarify po, kahit na po PUVs ito, PUJs ito, nagbabayad pa rin po o wala talagang bayad po for Stradcom?
1: Nagbabayad pa rin po, Manong Ted.
2: Aray ko. Kasi ito napaka-komplikado, kulang ang ating oras para pag-usapan ito. Pero sa ngayon po, sa lahat po, sa lahat dapat ngayon na nagpaparenew ng kanilang mga lisensya, nagpaparenew ng kanilang mga rehistro sa mga privado, dapat wala ka nang binabayaran dito sa LTMS, di ba? Tsaka sa Stradcom?
1: Opo, sa LTMS po walang binabayaran, Manong Ted.
2: Kaya nga.
1: Wala pong binabayaran na computer fee yung sa Stradcom po. Pero sa ngayon po kasi, dahil nga po nung naging utos po ng ating ombudsman, hindi po kailangan gamitin. Kasi malinaw naman po yung utos niya na itigil yung paggamit ng LTOIT system.
2: Opo. Sana po, hindi rin kayo mapahamak dyan sa Stratcom na yan, ASEC. Opo.
1: So,
2: sige.
1: Opo.
2: Salamat po, ASEC.
1: Opo. Salamat po, Manong Ted.
2: Opo. Thank you very much. FM. Ayun, dalawa na ho yung napahamak dun sa Stratcom. Sila po'y sinuspindi ng ombudsman. Abangan po sa aming pagbabalik, Senador Rafi Tulfo.
4: It's time to fiesta with Bet.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what?
6: B1079.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
13: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: Mga kapatid, True sa oras nga po na 9:07, good morning muna kay Iya Bogarin na nakatutok po sa atin ngayon. Oo, Iya, good morning to you. We hope to work and see you soon. At syempre pa mga kapatid, ang oras muna po na 9:07, hatid sa ating lahat po yan ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Nandiyan na ba mga kausap natin? Si Idol Senator Raffy Tulfo, nasa linya na ba natin ngayon? Inaantay lamang po natin siya. Pero remind ko lang ha, yung mga drivers po na nakatutok sa atin for our pabida sa True FM. Mamaya po yan, bago matapos yung ating program, pipili po tayo ng isang maswerteng driver ng pampublikong transportasyon, mapa TNVS man po yan, delivery rider ka man halimbawa, o di kaya po bus driver, jeepney driver, kayo pong hinahanap namin for pabida sa True FM for a chance to win 2,000 pesos. Diyan po tayo magsisimula. Padala lamang po kayo ng video ha, Facebook page ng 105.9 True FM, Facebook page ko na DJ Chacha. Huwag kalimutan, may mga nagpapadala ng video, wala yung number ninyo. Hindi po namin kayo matatawagan. Pakita nyo po ah, doon sa video, pakita nyo yung radyo kung saan kayo nakikinig sa amin. I-send po yan.
2: Thank you.
1: I-send na yan ngayon. Huwag kalimutan ng number. Tatawag po kami sa inyo mamaya.
2: Sa mga naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak sa kolehiyo, sa lahat po ng mga naghahanap ng quality education doon sa inyong investment sa kinabukasan po ng inyong mga mahal na anak, tandaan na sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sure na mayroong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon na meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang nararapat, ito ang praktikal, ito ang WISE, E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Thank you! True FM. Alright mga kapatid, ano po, ito ha ang ating pong panayam ay sa napakarami po mga issue. Particular po ngayon, ako, chance ko ito to ask him about the parliamentary status ng panukala po tungkol dito nga sa pagpapasa po ng National Land Use Act. Finally, baka ito na ho ang pakakataon na ito po yung maipasa since the 9th Congress. Good morning po, Senator Raffy.
3: Good morning, Ted. Good morning, DJ. Good morning sa inyong dalawa. Good morning.
2: Opo, paunahin ko lang po si Chacha sa kanyang katanungan po, Senator.
1: Good morning po, Senator. Good morning po. Hingin ko lang po yung reaksyon ninyo. Ito nga po, medyo malungkot na balita. Pangalawang fatal school shooting po yung nangyari after nung Tacloban incident. 2 months pa lang po yung nakalilipas. Ano pong reaksyon nyo dito? Yung nangyari po dyan sa Ateneo de Zamboanga University.
3: Yes, napakalungkot niya, DJ. As a matter of fact, DJ Chacha, at nakausap ko ngayon si Secretary Angara bago nung nangyari sa Leyte, sabi ko dapat maging maigpit na yung pagbabantay sa mga eskwelahan, especially sa elementary. Maging sa high school, maglagay ng mga security guard, armed security guard, para at saka mayroon mga metal detector para ma-ensure na lahat ng mga papasok na estudyante, maharang yung kanilang mga daladalang, kung meron silang mga deadly weapon, kung ano paman. At saka tasan yung mga bakod. Kasi sinasabi niya Secretary Angara, meron ganda yung mga schools na may mga security guard pero mabababa yung bakod. Nag-over the bakod yung mga estudyante. Ito nangyari sa Zamboanga, unfortunately, may dalawang security guard pero ang hinaharang ng mga security guard na nagbabantay doon sa eskwela niya sa Zamboanga ay mga nagbabakay sa motor o yung pedestrian o nagdalakad lamang papasok ng mga estudyante. Pero yung mga nakakotse, hindi na nahara, hindi na dumadaan sa screening. So yung estudyante daw na yon na maril, hinatid ako ng kotse sa loob ng school compound, kaya kabit-bit siya ng baril sa loob ng kanyang bahay. It's very, very unfortunate.
1: Oo. Sabi niyo nga po kanina, nakausap niyo si DepEd Secretary Angara tungkol po dun sa pagpapalakas po no, ng seguridad sa mga eskwelahan. Pero para sa inyo po, punta naman po tayo dito sa existing laws natin tungkol sa storage po ng mga baril halimbawa. Kasi nga po yung tatay nitong bata ay kawani po no, ng customs police po. Sapat po ba existing laws na meron tayo on storage firearms?
3: Hindi. Hindi pa nga malino. In fact, saka bukod pa dyan, bigay ng PTC, bigay ng license to own firearms ang ating PNP. Na wala naman talaga malino na guidelines na kung ikaw ay nabigyan namin ng baril, inspection mo namin yung lalagyan mo ng baril. There's no such thing as of now. So dapat bago mag-issue ng license to own firearms, ang ating PNP, siguraduhin mo na, dapat meron pag-inspeksyon saan mo ilalagay yung baril mo na yan. Tsaka dapat magkaroon ng steep penalties sa batas na yan na kapag nagamit yung baril mo, ikaw ay licensed firearm owner at nagamit yung baril na yan sa hindi tamang paragot, in this case, nakapang maril at nakapang sakit, dapat sumayaan ng baril, kasuhan at ikulog.
1: So, kasama po ito sa pag-uusapan nyo dyan sa Senado, bukod pa po dun sa under sa komite ni Senadora Risa Ontiveros dun sa pagpapalakas ng seguridad sa mga eskwelahan and even dun sa mental health na kailangan din tutukan sa mga kabataan, ito pong pagdating po sa existing laws na meron na tayo sa firearms, baka po may mabago kung sakali man, Senator?
3: Yes, yan ay we have to revisit that and tingnan natin kung ano mga pwede baguhin, ano yung pwede mong idadagdag para masiguro na this time around lahat ng mga baril ay hindi basta-basta ma-access ng mga taong wala dapat kinalaman sa paghawak ng baril niyan tulad ng mga kamag-anak, mga anak especially ng mga nagmamayari ng baril.
1: Sige po. Senator, yun pong loss natin on social media platforms kasi isa rin po sa sinisisi nung iba, yun pong epekto ng social media sa mga kabataan. Right now po kasi the laws that we have, according din sa DICT sa ulit-ulit na pakikipag-ugnayan namin sa kanila, hindi sapat po yung pagpapanagot sa mga social media platforms. Your take on that po?
3: Yeah. In fact, di ba meron ng mga ibang batas na pinagbabawalan namin at a certain age, hindi na pwede maka-access ng social media. And then this is something that we're going towards that direction. Na merong certain age pag-aralan kung ano yung mga batang pwede lamang maka-access sa social media at mga kabataan na hindi pwede. Kasi nga talaga yung social media, marami mga fake news, marami mga makikita dyan ng mga kabataan natin na sila ay naguguyo, naingganyo, nauto, nagagawa yung mga bagay na hindi dapat gagawin. So that is something na pag-uusapan pa rin sa Senado para higpitan yung access ng sa social media ng mga kabataan natin.
1: Yun nga po, nakakalungkot ngayon eh. Nagmo-monitor kami even yesterday pa rin and up to now. Ang dami rin po tungkol sa balita about dun sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga, ang mga kumakalat na fake news online at mabagal din yung pag-takedown ng mga platforms na may kinalaman dun sa fake news. So Senator, we are hoping ano, dahil nakausap na rin namin kayo ngayon, na sana matutukan po ito na talagang kung sakali mabibigyan ng mas mataas na penalties po itong mga social media platforms natin. Kasama rin po Senator, sa gusto ko maitanong, kanina nasa mga balita namin tungkol po sa Roblox, sinasabi na hindi na daw po ito ibaban dito sa Pilipinas. Senator, kayo po, anong take nyo dito sa mga games na may kinalaman o tinuturo na isa rin sa dahilan kung bakit sabihin na natin nagkakaganito daw po at nagkakaroon ng karahasan sa mga eskwelahan natin?
3: Kaya nga, tama ka din DJ Chacha eh. Meron naman talagang data na yung mga sa mga games na nakikita diyan sa social media, isa yan sa mga nag-uudyok sa mga kabataan na nag-iibang kanilang ugali, yan, kasama na yun sa pamamarin, etc. Pero magkakaroon pa rin pag-uusap ang Senado sa Facebook, TikTok, YouTube and all para tingnan kung ano talagang dapat gawin, kung dapat ba i-take down yan. Pero maraming mga pumapalab na ano ito pa-take down yan. Pero para sa akin, kung ako lang tatanungin personally, yung mga games na yan na nakakapag-influensya ng mga kabataan para magbagong kanilang ugali at gumawa ng mga hindi karapat-dapat, it should be taken down. If I have to be asked, that's my humble opinion.
2: Opo. Yung pong inyo pong naging hearing recently, Senator Idol, yung amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, kumusta po yon?
3: Yan ang gusto ko talagang tutukan pa rin. Fed. Sinabi ko nga noon sa mga interview ko, dapat magkaroon na ng sariling kulungan ang mga kabataan na minor na kapag nakapagawa ng heinous crime, whether ilang taon pa siya, para matikman ng batang yon na talagang parusa ang pinapato sa kanya. Hindi lang siya nilagay sa DSWD para magkaroon ng camping, magkaroon ng all nights out sa mga kabarkada. Higpitan na rin po yung pagbabantay kasi meron din mga kabataan na alam, gumawa ng mga karumaldumal na krimen, inilagay sa DSWD, nakakatakas naman yung iba. So, we have to separate these children na nakagawa ng heinous crime from other children na meron silang ginawang violation sa batas na, alibawa, mga theft or vandalizing. Hindi dapat yung kanilang kulungan dito sa mga kabataan na nakagawa ng karumaldumal ng krimen.
2: Opo. Paano po ang inyong ngayong, ano sir, pagbibigay po ng panahon sa bawat panukalang ito, yung napag-usapan nyo ni Chacha earlier, no? Yung sa social media use ng mga kabataan, yung mga ganong regulasyon, ito hong amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act na ito, considering po na may budget na kayo, meron pa po tayong impeachment.
3: Buti napansin mo yan. Thank you. Yan nga eh, pinag-usapan pa namin yan. Yan ang Senate President sa kanilang Senator Chief Scudero, yung presiding officer, paano nga i-jumbo-jumbo yan, plus hearing namin, plus yung budget, plus itong impeachment. Dito sa impeachment, habang maaari, sabi ko, kung pinag-usapan namin, bilis-bilisan. Kumisang kasi, isang witness na kaisang araw kami, kumisang isang araw at kalahati. Sabi ko, bakit? Sabi namin, bakit humahaba yan? Paano kasi kumisang nakapansin kami sa defense? Sinasadya ng defense na ipapahaba the drug yung question yung kanilang pag-cross-examine. Tapos paulit-ulit yung mga tinatanong, paikot-ikot, hanggang sa nakakonsumo namin yung pala, nakaisang araw at kalahati kami para sa isang witness, na kung dalawang witness, nakatatlong araw. Sayang naman yung parang isang linggo. So siguro kailangan bilis-bilisan yung pagtalakay sa bawat witness. And then, napag-usapan na namin ngayon na babalik ta rin, ewan ko kung papayag yun sa caucus, magkakaroon siguro kami ng botohan, na sa umaga ang session. So, from 10 o'clock hanggang 3 o'clock. Tapos yung impeachment, 3 o'clock onwards, na pwede kami abutin hanggang ating gabi para mas mapabilis, para mas marami kami matatalakay ng mga witnesses.
2: Opo. Opo, yes sir. Sana nga po mapag-usapan na yan so you can decide promptly. Ngayon pong araw na ito, again suspended po ang session ninyo pati impeachment trial?
3: Sa impeachment trial lang, Ted, pero yung sa session, tuloy pa rin unless kung magpalabas ng bagong memo si Senate President. Hanggang mamintang hari daw, medyo makikiramdam muna kung kumusta mga bahaba, baka may mga senadoro, mga staff ng Senate na hindi makapagpasok. So, bari ika-cancel. Pero for me, most likely baka hindi. Total, mamaya pa naman tayo yung aming hearing.
2: Opo, ang inyong session ano, sa plenary. Pero, ang kayo...
3: Sana hindi makancel.
2: Sana nga, gumanda na po ang panahon para ho sa ating lahat, Senator. Pero, sir, ano ho ang inyong kaisipan kung may nabasa ko na paano kung magsabado kayo? Hanggang Sabado na session, na sa impeachment trial halimbawa po. O pati sa budget daw ho, parang maka-cope up kayo sa lost days nang dahil sa mga suspension po because of bad weather.
3: Payag din ako dyan, Ted. As a matter of fact, sa hearing pala, pinapayagan naman kami, ako nga nag-hearing ako last week, Friday. Thursday and Friday, ang problema, puno kasi pag Thursday and Friday sa mga quarter. I think it's about time na sana makalipat pa kami ng yung sa BGC na Senate building na napakalaki. Dito kasi limited lang yung ano yung room natin. Gusto ko mag-hearing every week. Gusto ko kung pwede twice, three times a week. Ang problema, kulang sa kwarto.
2: Availability. So, space.
3: Availability sa kwarto. Especially na. So sabi ko, siguro every Thursday and Friday, mag-hearing ako. Depende naman sa kwarto yan. Maski gusto yun ng senador, kung wala namang available na room. Nag-agawan kami, 24 senators kami. O ngayon, sabi natin 21 senators. Tapos ilan ang available room? 4-5. Paano yun? Parang may jumble-jumble yun.
2: Oo nga, ano. Wala kayong space, no? By the way, kamusta na po yung mga ano membership ng minority sa mga committee po ninyo, senators?
3: Ayun. Senator Alan Tite Cayetano, hindi nagpasok for the past few days at sabi rin for health reasons or medical leave. pero nakapagbutuhan na, nakapag-assign na ng mga members sa plenary kung sino-sino yung maging members ng minority para makapag-andar na yung mga committee hearings namin. Medyo okay naman, naayos naman yung issue yon.
2: Ah, okay. So, okay. So, meron na pong nominated na mga members na minority po sa lahat ng komite para po sa, ano, para po sa makagulong na ang inyo pong ano, tungkulin, no? Mm.
3: Yeah. Sa pagkakalam ko, Ted, kasi I think it was very late na nagkaroon butuhan at that time. Meron naman ako mga kausap, mga taga-LGU sa office ko at that time. Pero I believe it has been addressed, that okay. kind of issue. But sabihin rin, pwede kitang balikan dyan later.
2: Opo, sige po. Good to know. Alright, sir. Naluwa, ano ang chance nito? Sabi ko nga kanina, panahon po ni Pangulong Digong, ang kanyang second zona, lahat ng zona niya, nabanggit ito, nagsimula ito, 9th Congress pa, hindi maipasa-pasa, National Land Use Act. Ano po ang chance na in this Senate po, ito po ay makalusot na?
3: Naalala ko nga, Ted, nung kaupo ko lang bilang senador, nung pumunta ko dyan sa TV5, yan yung agad ang unang binungad mo sa akin. Yan nga, tama-tama, exactly. Sinabi mo, napakatagal pa noon. Sana may pasaryan. At last, sa awa ng Panginoon, yan po ay may papasa na under my watch. Kasi kaya hindi mapasa. Actually, sa Congress, Ted, nakakalusot yan eh. Kaya lang pagdating sa Senate, alam mo na kung bakit hindi na-house, depending sa committee chair, inuupuan, niipit, pinapabayaan lang, hindi hearing. Kaya yun, hanggang sa nagpapalit-palitan ng Congress, walang galawan pagdating sa Senado ng mga bills na may patungkol sa National Land Use Act. Sa pagsaganang akin, yan po yung maarangkada na. In fact, nag-hearing nga kami nung Friday, and then hopefully by next week, kung magkakaroon ng room, mag-hearing kami. So habang maaari, every week magkakaroon hearing hanggang sa mailalagay na sa second reading and then third reading. Sana before the end of this year, magkakaroon ng third reading. Okay. And then by next year, sa awa ng Panginoon, I'm sure pipirma na kasi presidente yan. Wala na marami pang siguro mga pasikot-sigot. Pipirma na kasi magiging presidente. Gusto na talaga yung bill na yan, mapirmahan.
2: Oh, yes sir, yes sir. So, sir, yung counterpart nyo sa lower house, anong balita nyo? Tapos na sila?
3: Tapos na sila, Ted. O

0: Hopefully po, no, sa awang kanin nyo ng Panginoon, magbabike na po kayo para po sa talagang pagbubuo ng batas, no?
1: Yes, at sa nakikita ko po, wala po masyadong mag-ano yan, wala masyadong haharang. May tinitingnan po siguro isa o dalawa, baka medyo magkaroon ng kunting tutol, pero naipapasa yan. Dahil marami ako nakausap sa mga senador, mga kapwa kong senador, nagigil na gusto rin mapasa.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya sabi ko, by next year, sa awal ng Panginoon, ayan po yung mapapasa na.

0: lang po kami no, na mga nanonood at nagmamasid, yung mga binabanggit po ng mga figures like kung ilang bilyong dolyar ang investment, yung daang libong trabaho, meron bang mga hawak na papel yan? Iya ang mga nando doon po nagsasabi ng mga magandang ibubunga nito sa usapin po ng employment, pati po itong investment, o kwento lang yon?
1: Sa ngayon, estimate lang yan. Tama ka, talagang agad-agad na nakasin mo yan. Estimate pa lamang yan. Kasi hindi pa naman sigurado na kung matutuloy o hindi ang parmang kasi marami naman nag-oppose. So ang ginagawa ng DCD at saka ng BOI, they're trying to explain sa publiko. Sabi ko, kulang pa yung ginagawa ng explanation, tama-tama ka. Dapat may mga figures. Pero tama naman sila, on the other hand, tama kami makapagbigay ng figures na maayos, hindi pa naman sure. Kung wala dito may tutuloy o hindi, dahil maraming tumututo sa December pa. November pa dapat magkaroon ng pirmahan. Kaya before that comes yung magkakapirmahan, dapat sunod-sunod yung mga Senate hearings. Tapos sabi ko, dapat magkaroon kayo ng malawakang information dissemination campaign para maiparating sa taong bayan. Dahil maraming kumakalam na fake news tungkol dyan. Kung ano talaga yung totoo at yung mga tamang numero, hindi ma-estimate. Sa ngayon kasi puro estimates yung mga pinapalabas nila. Halimbawa, sinasabi nila 1,000, 160,000 to 200,000 jobs. Ilan ba talaga ang totoo? At ilan ba yung mga Pilipino may kinabang dyan? Baka naman yung trabaho ng mga na sinasabi mo, eh, kasi 80-20 daw pwede sa 200,000. Sabi natin 200,000. 80% daw Pilipino at 20% foreigners. Sabi ko, eh baka naman yung mga ganda lahat 20% sa foreigners. Puro ano yan? Puro mga, diba? Official. Tapos yung 80% puro mga peon. Sabi ko, dapat sa doon sa 20%, meron din mga Pilipino na matataas ang mga katungkulan na hinahandle dyan. Tapos sinasabi nila, magkukonsumo doon ng, sa pagkonsumo doon ng electric at saka ng tubig, wala rin magagamit na yung ginagamit natin ngayon dahil magtatayo sila ng desalination plant, tatayo sila ng LNG plant, waste to energy plant. Marami sila mga sinasabing planta. Pero sa ngayon, yan ay mga drawing pa lamang. Hindi pa talaga exact, hindi pa nakasulat talaga sa bato, hindi pa nakasulat, nakatagas sa bato, ika nga.
0: Opo, kumbaga ho, puro words pa lang ito, words sa hearing nyo. Wala pa talagang ipinipresent, di ba, na actual, no? Na alimampung patunay na totoong sinasabi nila, Senator, no?
1: Pero in fairness to them, yan ay nakaplano na.

0: in case na halimbawa matuloy at magkaroon ng pirmahan. Sa ngayon, hindi pa talaga malaliman na napag-usapan yan, and they still have to express. Matter of fact, nung last na pumunta, magkakaiba-ibang figures ng BCDI-BOI versus NCIP figures at saka itong mga rights groups. Sinasabi halimbawa, 300 ang maapektuhan na mga farmers. Tapos sabi naman ng mga rights group, hindi, 2,000 something.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sabi naman ang maapektuhan na IP ng BCDI, 14 household na lang daw. Sabi naman NCIP, hindi, 75 pa na household maapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: So sabi ko, teka muna, mag-usap-usap muna kayo. Hanggat hindi kayo mag-usap, pagbalik na sa next hearing, dapat nagbigay na kayo sa amin ng report na kayo nakapag-usap na sa mga

0: doon sa kanyang committee sa business. So, sunod-sunod yan, marathon hearings in the next weeks, in the next coming weeks, para maipaliwanag talaga kung ano yung itong pakailika. And like I said, nung last hearing po, nung Friday, dininang ko talaga itong mga taga-BCDA at saka taga-BUI. Sabi ko, gusto ko after this hearing, mag-usap na kayo ng mga taga-NCIP, yung mga rights group, yung mga taga-LGU at mga stakeholders para maging maayos yung mga numero na mga binibigyan nyo sa amin ngayon. Kasi so far, magkakaiba-ibang numero nyo sa mga numero ng mga ibang stakeholders.
1: Opo. Sige po. So, sir, it's a busy sa Senate ngayon sa mga panahong ito. Good luck po sa inyo at kami po yung muling tatawag para po sa ating paliwanagan. Opo.
0: Salamat po, Ted. Salamat po, Ma'am DJ. Cha-cha.
1: Opo. Thank you. Ang Committee on Environment and Migrant Workers Affairs ano po in the Senate, Senator Rafi Idol Tulfo, nagatid sa 9:35. Yan po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng mangosteen na may xanthone na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawang Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee! Good morning! Ay nako, ang pangitain daw ho sa petrolyo ha, mukhang kasi si Trump, alam niyo ho naman na konting ngiwi lang ni Trump, konting Smith, konting Iraq, gulo na mundo. Nagbanta na bobombahin daw yung Oman. Kapag daw ho nang ialam dito po sa peace talks na ito, Oman, yan po yung Middle East. So, ang sinasabi daw po, ang pangitain, baka na naman magmahal, ha? Huwag naman sana ang petrolyo. Kapag nagmahal ang petrolyo, sakit sa ulo niyan. Lalo na sa mga tulad po ni Darly Daroca at ni Boboy Romero na ang kanilang mga ginagamit sa negosyo, di petrolyo ng mga auto. Kaya panahon na para kayo mag-full electric. Yes, at dyan sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Meron bang mga bida ngayon sa True FM? Aba! May nagsasabi daw sa Cavite ang ating daw signal medyo manaka-naka pa bugso-bugso.
2: Baka dahil sa Rome? Weather din.
1: Oo, yung amin daw signal ay medyo manaka-naka pa, bugso-bugso. Ayan, pakipihit lang ho ng kaunti.
2: Naku partner, ang dami sumasali sa pabida. Sige. Sa True FM. Good morning po sa mga driver dyan na sinasabi nila, hirap po kumita ngayon. Maulan, wala masyadong pasahero.
1: Ay, oo naman. Tsaka mga kapatid, paano kakikita? Ang petrolyo, pagka mahal-mahal, hindi ka nga makaikot, hindi ho ba? Naka-standby ka lang at nagdarasal na may dumating na pasahero. True
3: FM. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
0: at sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balita may konteksto.
3: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa,
5: no? Yung bill.
0: Kasama si na Jovi Francisco, Aricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
6: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: araw goods ka.
1: True FM.
2: True FM. Eto muna, big boy. Apo, kami po ay tumanggap ng liham galing dito kila Attorney Hans Santos at Godfrey Kamaligan. Good morning, mga attorneys. Ang kanila pong binabanggit, yun daw po mga kumpanya ng kanilang kliyente na si Ginoong former Party List Congressman Michael L. Romero, a.k.a. Mikey Romero. Yun daw kanya mga kumpanya ay walang kaugnayan dito po sa R2 Builders Incorporated. Yan po ang kanilang kinaklaro. Yan po ay, well, duly noted, attorneys. Hango po doon sa atin nabanggit nga kasi, well, ayoko nang balikan pa yon. Pero yun nga ang kanilang pagkaklaro, wala daw pong kaugnayan ang mga kumpanya pag-aari ni dating Congressman Michael L. Romero sa 50 sa aktibidades ng R2 Builders Incorporated. Alright, baby girl. Nako, hindi pa ho tayo tapos dito sa sa ating mga pinag-uusapan
3: sa,
2: kanina.
3: Sa master plan? Gusto mo balikan yung master plan at drainage systems natin, ang mga estero?
2: Ang dami ho nito. Bukas po, mga kapatid. Ha? Bukas. Ate po itututunghayan. Para ho na sa ganun, magkaroon tayo ng matalino po na pag-aanalisa sa isyong ito. Hindi yung tayo na lamang po pag may narinig ka na i-interview, nakakausap, sinasabi na kailangan natin ng master plan, master drainage plan, kailangan natin ng ganito pong pagtatataas po sa mga multa, etc. na para ba naniniwala ka na ginagawa nila trabaho nila.
3: Magte-thank you ka pa, no?
2: Because the truth of the matter is hindi ho matatapos ang lahat ng ito kung hindi mismo ho una mag-iimbentaryo ilan ang mga nakatira sa mga waterways mismo sa gilid nito na siyang isa sa mga dahilan kung bakit po nagbabara at kumikitid ang mga daluyan ng baha ng tubig. Inventaryo.
3: So bukas iisa-isahin.
2: Bawat LGU, ilan ang nakatira?
3: Yan.
2: Ilan ang kanilang inaalagaan at kinakanlong.
3: So may data na tayo bukas niyan. Bibigay mo na. Sa bawat estero. Akala ko naman
2: masyadong demanding ha.
3: Gusto ko rin kasi malaman kung gaano kadami nakatira sa estero. Pero
2: muna,
3: ito.
2: Pabida.
3: Pabida sa True FM. Bagong pabida sa True FM, batiin muna natin. Happy, happy birthday kay Asik Irene Dumlao. Happy birthday, Laita Duran. At happy birthday, Mitch Villamere. And tomorrow,
2: si Yusek.
3: Si Yusek Irene Dumlao. Happy birthday, Yusek. And
2: Yusek,
3: tomorrow,
2: happy birthday po sa inyo. Tomorrow, si Ma'am Shena
3: Olaso. Happy birthday to you. At eto na nga po mga kapatid for pabida sa
2: and
3: True FM.
2: And Manny Galang, happy birthday, Boss Manny.
3: On Monday, August 24.
2: And Zarina, Ginang Zarina.
3: Wala na nilagpasan natin ang birthday. Si DJ Popoy on August 25. Ay, sorry, 26 si DJ Popoy. Pero ito mga kapatid, mula po sa Antipolo City, ang ating napiling pabida sa True FM driver. Kanina naghanap nga po tayo niyan. Siya po isang TNVS driver, 36 years old. Narito muna ang video na pinadala niya sa atin mga kapatid. Panoorin para sa mga nasa TV at pakinggan, para sa mga nakatutok sa atin sa radyo. Ayun,
4: hello po, DJ Chacha, Certain Pylon.
3: Hello po.
4: Ako po si Mark Hill Katain, 36 years old, taga Antipolo po.
3: Pak.
4: Ako po isang TNBS driver, taxi driver. Ayun. Since 2018. And then...
3: Naku, nasa sumulong siya.
4: Nakapag-loan po ng sasakyan, ng sarili. Hindi pa po pala pa sa akin, sarili technically dahil sa bangko pa po ito.
3: Oo, naka-loan eh.
4: Sana po ay ako ang maswerte mapili ngayon sa inyong patimpalak.
3: Oo.
4: Salamat po sa serbisyo, Sir Ted Pylon and DJ Chacha.
3: Yan, o kita nyo naman.
4: Salamat po sa inyong programa dahil marami po kayo natutulungan.
3: Oo.
4: Sa inyong balita, sa inyong pong serbisyo sa bayan.
3: Oo.
4: Maganda po ang inyong programa. Lahat po ay nang kailangan sa radyo ay nasa inyo na pong programa.
3: Salamat.
4: Balita, impormasyon sa pampubliko, issue sa bayan na medyo masakit na sa ulo.
3: Tama.
4: Pero andito pa rin tayo bilang Pilipino. Lumalaban ang patas. Salamat po sa serbisyo, Sir Ted Pylon and DJ Chacha. Nawa po ako ay mapili nyo ngayong araw para po sa aking magba 1 month na baby. Sa aking maintenance ng aking nanay na 68 years old. pag-diaper po saka pang-maintenance ng aking nanay. Salamat po sa
3: bigyan ng twins
4: mga yan. Paalala sa amin sa mga driver, sa servisyo nyo, sa pang-araw-araw.
3: Yan nga po mga kapatid, ang mensahe ni Kuya Mark Hill Katai, nakakaluha naman yun. Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kita-kita po yung lakas ng ulan doon po sa may bandang Sumulong. Malamang doon lang din siya bumabiyahe muna malapit sa kanilang lugar. Sinasabi niya nga din daw po doon na kahit mahirap, lumalaban pa rin po siya ng patas sa araw-araw. 1 month pa lang po yung kanyang nag-iisang anak para sa diaper at para din sa kanyang nanay na isang senior citizen, 68 years old niya daw, ibibigay itong 2,000 piso. Yun ang sabi niya kanina. Ito na si Kuya Mark Hill Katain. Siya po ay naka-loan po ha. Dati siyang taxi driver. Siya ay sumugal sa pagkuha ng isang loan na sasakyan. 5 years to pay po ito. Isipin nyo na lang, 21,000 buwan-buwan ang kailangan niyang bayaran. Kaya talagang kahit maulan, walang choice kundi kailangan magtrabaho. Kuya Mark Hill, good morning!
0: Hello po ma'am, good morning po ma'am, DJ Chacha, kay Sir Tylon po.
3: Nasaan ka na ngayon? Saang area ka na kanina? Nasa Sumulong kayo?
0: Yes po ma'am, nandito na po ako sa BGC, nag-off muna po ako ng apps para hindi wala pong muna pumasok na booking para po dito sa ating usapan.
3: Naku, salamat naman o, para safe ka rin, nasa BGC ka na ngayon. Nakakailang pasahero ka na today?
0: Medyo tinanghali po kasi ako gawa ng medyo mataas po yung tubig dun sa may gutter dip sa may bandang area po namin. Mga pangalawang booking pa lang po ma'am.
3: Kuya Mark Hill, on a normal day, kung kunwari hindi maulan, magkano ang natetake home mo? Lalo pa meron kang hulugan na 21,000 per month. Magkano pagka maulan? Yes. Magkano naman pag hindi?
0: Ano po ba yung neto na po ba ma'am? Yes, pag-usapan?
3: Yes po, yung neto na.
0: Mga minsan po nakaka-2,000 po hanggang 2,500.
3: Kapag maganda panahon?
0: Pag maganda po yung panahon.
3: Okay, kagaya nito, pag maulan, nakakamagkano ka? Magkano neto
0: po,
3: mo?
0: Medyo nag-suspend po din diba yung mga privado ng ibang lampasok. Mga hindi po nakaka-1,500 po, mahigit na ganyan.
3: Pero kinakaya naman yung gastos sa pamilya mo tsaka itong 21,000 pesos na kailangan mo hulugan?
0: Sawa po ng Diyos, kinakaya naman po. Nakasurvive naman po.
3: Ilang years pa yan, kuya?
0: Nakaka 2 years pa lang po, ma'am. So, may 2 years pa po akong bayarin po.
3: 3 taon pa. Sige po. Tama po ba yung narinig ko kanina kung sakali po dadalhin nyo po yung pera at pambili ng diaper gata sa anak nyo, tsaka po para sa 68 years old yung nanay? Kasama nyo po ba si nanay sa bahay?
0: Yes po, kasama po. Lima po kasi yung ininom niyang gamot na maintenance para po sa alta presyon, cholesterol, sugar, na uric acid po.
2: Talaga naman.
0: Ang dami po
2: Si mama mo ba sa'yo nakatira?
0: Yes po, kasama ko po sa bahay, third Ted Pylon.
2: Si papa mo?
0: Nako so kumabilang buhay na po ma'am, sir, 2 years old pa lang po ako.
2: Okay. So, ilan kayo magkapatid, Mark?
0: Bali, 3 po, sir Ted. Yung panganay po namin is nasa Cavite, may pamilya na rin po.
2: Pang ilang ka?
0: Pangalawa po ako.
2: Yung pangatlo, nasan?
0: Nasa Cavite po, yung panganay po.
2: Nakapag-aral ka ba?
0: High school graduate po, saka po TESDA, nag-vocation na lang din po.
2: Ano trabaho ni mama mo nung malakas pa?
0: Nagiging janitress po siya sa bangko sa aming province, that's before sa Bicol. Yun po, tapos nagpepe yun po, yung pension po ng papa ko ang pinantaguyod dyan sa amin sa pang-araw-araw.
2: So yung dalawang kapatid mo nakapag-aral?
0: Yung brother ko po, hindi na rin po nakapagtapos ng high school, pero yung pangalawa ko po, yung babae, ako po nagpa-aral po.
2: Mark, cargo mo ngayon si mama mo?
0: Yes po, sa akin po binili ng aking kapatid. Cargo ko po.
2: Salamat sa iyo, anak, ha? Kasi, alam mo, napakahirap ng ganyan. Meron kang sariling pamilya, cargo mo yung magulang mo, pero yan... At yan ang pagsubok na siyang gagabay at magpapaunlad sa iyo. Pinagpapala ang mga anak na kumakanlong at umaaruga sa kanilang mga magulang. Amen?
0: Opo. Amen.
2: Sige, so Mark, ganito. Si mama mo, kamo, kailangan ng maintenance. Sa isang buwan, magkano kailangan niya?
0: Kasi ano po eh, sa weekly po, nasa 700 po yung gamot niya. Sa weekling bilihan. So, pag monthly po, mga 1.4, mga 2 plus po, 2K plus po ang mahigit.
2: Sa isang buwan?
0: Mga 3K po kung talagang susundin po. At sa 3,000 din po yung kanyang maintenance na gamot.
2: Oo. Ilan ang, ilan ang pinakakain mo sa bahay mo?
0: Bali, tatlo lang po kami kasi yung minsan pag nandito po yung mga uncle ko, mga tsuhin ko galing Bicol, pinapauwi ko po kasi mga senior na rin.
2: Okay.
0: Para may makakasama yung nanay ko.
2: Sige. So, Mark, ang kasama mo, misis mo, tapos yung iyong baby, tsaka si mama mo?
0: Yes po, tama po, Sir Ted.
2: Alright. Sige, yung 2,000 piso ka mo, exclusive kay mama mo?
0: Sige po, opo, yun po, tama po. Tapos pag yung kikitain ko po ngayon para ibibili ko po ng diaper ng aking newborn.
2: Ah, sige. Yung, yung diaper mo, wala ka ng problema, sagot ni Chacha yan.
3: Yes, madadala natin sa bahay nila. Bigay mo sa amin yung
2: address
3: tsaka yung size ni baby newborn yan, malamang. Ano?
2: Kasi sa Antipolo lang naman ito eh.
3: Malapit lang yan, oo.
2: Oo, so yung diaper, huwag mo nang problemahin yun. Alright, sige.
0: Ay, salamat sige. Po, salamat ganito. Po.
2: Kung sabihin na natin na ang 3,000 at the average yung maintenance ng mama mo, bigyan ka namin ng 6,000 sa 2 buwan na maintenance. Oh. Okay?
0: Wow. Bibili ko po yan.
2: Sige po.
0: Salamat po. Maraming salamat po, Sir Ted.
2: Exclusive na namin yon, 6,000 para kay mama mo. Ibili mo na kaagad siya ng pandalawang buwan para wala ka ng problemahin. May bigas na ba
0: sige
2: kayo?
0: Po,
2: kumusta ang pagkain nyo? May bigas na ba kayo?
0: Medyo paubos na rin po kasi papasa po 10 kilo lang po ang binibili ko minsan po eh.
2: Sige, so ganito, para meron ka ng pambili ng bigas, ang problemahin mo na lang pang ulam, dagdagan natin ng 2,000, yung 6,000, 8,000 ang iyong premyo. Okay?
0: Ako, salamat po. Malaking tulong po talaga yan sa panahon ngayon, Sir Ted. Opo, sige po. Salamat po marami.
2: Amen. Kasi sige. Sige.
0: Amen po, amen.
2: Salamat na marami sa iyo. So meron ka ng 8,000, 6,000 para kay mama mo, 2,000 bili mo kaagad ng bigas. Ano ang hanap buhay na misis mo?
0: Nako, sa bahay lang po sir, nagbabantay po nung aming newborn.
3: 1 month.
2: Taga saan na misis mo?
0: Ang taga Bicol din po, Sir Ted.
2: Saan mo nakilala?
0: Na reto-reto lang po doon kasi medyo bata pa po sa akin yung aking partner.
3: Ilan taon?
0: Ano po, medyo malaking, 24 lang po yung babae.
2: Hindi malaki yan, naagwat. Hindi malaki yan.
3: Adult naman.
2: Hindi malaki na agwat yan. At saka walang pinipiling edad ng pag-ibig, Mark.
0: Tama po, tama. Sige
2: amen.
0: Po, no, sige po.
2: At saka kapag ganyan ang edad, lalo ka magsisipag.
3: Tama.
2: Sa kung ano man bagay, sa trabaho.
3: Tama. Lalo yan, pa sinasabi. 1 month pa lang ang baby.
2: Okay.
3: Eh.
2: Okay.
0: Hindi pa po siya makakilos na maayos kasi CS po siya. Baka po mabinat po ito.
2: Tama.
0: Alalay lang po.
2: At saka sa panahong ito, magplano ng pamilya, Mark.
3: Amen.
2: Okay?
0: Tama po yan. Tama pa. Ongoing na po talagang family planning na po talaga sa susunod na check-up.
2: Sige.
3: Good.
2: Okay.
0: Mahirap po ang buhay ngayon eh.
3: Tama.
0: Okay. Hindi po pwedeng mag-anak na mag-anak.
2: Mark, alam ko ang kinalalagyan mo, kapag hindi ka maka-boundary dyan, babatakin ang iyong pinuhunanan na kotse. Tama?
0: Tama po, tama po. Yun po ang kinakatakot, kaya po talagang magsasakripisyo po kahit medyo... Medyo maulan po, masama panahon talaga, kailangan po talagang bumangon.
2: Alam ko na bago ka matulog, yan ang iniisip mo. Alam ko na pagkagising mo, yan ang iniisip mo, yung panghulog mo. Alam ko na kapag ikaw kapos sa iyong boundary, yung gamot ni mama mo, sa lahat ng pagsubok na kinakaharap mo, saan ka humuhugot ng lakas ng loob at pananampalataya?
0: Sa taas pa rin po, kay sa mga aral na binabanggit minsan po ni Pastor Jeff, kay Lord po talaga. Pagdarasal lang po talaga na bigyan pa ng lakas ng loob sa pang-araw-araw para sa hamon ng buhay.
2: Ang importante, kahit na naghihirap, ang galaw sa mundo ay
0: patas.
2: Amen.
0: Lagi po tayo namalaban ng patas.
2: Amen.
0: Patas lang po.
3: Thank you, Kuya Monkey.
2: Salamat, Mark, sa inspirasyon, ha? Sige. Dahil dyan, 10,000 na ang premyo mo, Mark.
0: Oh my goodness. Salamat po.
2: Sige, ikaw na ang bahala, ha? 6,000 kay mama, sa'yo 4,000. Sige, pasalamat ka sa ating Panginoon at kay Happy Anonymous. Go!
0: Unang-unang salamat po sa taas po, sa kay Lord, sa Ama, sa langit. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa pag-iingat sa aming mga driver sa kalsada. Salamat po kay Pastor Jeff. Salamat po sa mga aral na binibigay ninyo sa inyong mga Bible verse. Salamat po. Tapos sa inyo po, sa inyong dalawa po, sa inyo ni Sir Ted Pilot, saka po ni DJ Chacha. Sa lahat po ng Happy Anonymous, kahit hindi po kayo magpakilala, alam niyo pong marami po kayo natutulungan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Stay healthy po para sa inyong lahat. Salamat po.
2: Amen. Thank you. 1,000 galing kay Happy K, 1,000 kay Happy Man, 1,000 happy kay, galing kay Happy Daddy, and 7,000 pesos galing kay Happy Anonymous. Ayan, mga kapatid, we are so happy to make Mark happy at ang kanyang family.
3: One life at a day at a time. Maraming salamat po sa ating mga Happy Anonymous. 10,000 piso. Naku, tuloy yung mga driver natin ngayon, partner, ang sinasabi, Manong Ted, baka naman bukas ulit, driver o pabida. Ang daming sumali, partner. Good morning po sa mga bumabiyahe ngayon, ha. Tuloy pa rin po sa paghahanap buhay at nakatutok po sa True FM. Magpapalik pa rin kami. Hindi pa tayo tapos. Hanggang alas 10 tayo ng umaga. Dito pa rin sa True FM. Mabuhay lahat ng mga driver na lumalaban ng patas araw-araw.
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
2: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? No, yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
4: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Kuha na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
4: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquito

0: beetles, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional? Maingat? Effective? Hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Ethnicare Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon kaninyong tanan. Mabay nga kulo po natin mga suki kating pamati mga kabarangay, mga kababayan. Hinautunta nga na kita maupay nga panlawas. Aluyuhin niya na ang baga kamaraot at panahon di doaira, halusyon, babaha, aira, ay nila din niya itong kay bagawaray. Pero di nin maiha, pagkabutit mga ber, makaka-experience na kita mga oran-oran. Siguro ng pag-asa. Pizza 19 na kitahin in bulan itong Agosto. Miyerkules nga Miyerkules. Sana. Sana all. Kayod. Ay, good mo asahan itong gobyerno, ano? Mga nagahangyap, naghihingyap, pero nga mga increase in 85 waray lang gihap. Nidhalosong. Hindi ka nitong panmamatian kahit iyo, Presidente, budlot. Budlot yung Presidente. Ah, kaya mag-aano man kita. Ang buhay parang life talaga. Ano na ba yun? Nauso naman lot ini nga panmusil. Mga kabataan. Inigod nga private school pagod ini ano. Dito sa Buanga. Ano mo siya rin? Philippine National Police nagmando nga pagparaon, pagpara ang mga video nga nakita sa Buanga shooting incident. Kaya ano po mo itong pinanmara? Ang awang maging hiyaman na nagvideo anan mo sil. Pero magkaano man liwat kita, ano? Kaya kahamaniyaman mo sil, nag suicide, nagmamusil man liyo tayo kalugaringon. Talaga ang buhay. Sayang at nga bata o dog. Ay, mamay. Makarit ngayon ha, mathematics. Iba? Mamay ka la. Magsusugal. Maray, good talaga yung mga kabataan. Kinabago na good man. Estudyante! Nasamaran ang natabo sa Buanga school shooting. Kapag ka na nagpapatambalan iba problema yun nalang sa terimbestigar may ihaan nalang sa parang ba natabo din niya ito na San Jose National High School di ba natabo tutuban lang mga terimbestigar naman kaya roman yung talo ng mga biktima di ba. Bagay, ganoon talaga. Inigod nga, nakakagod ipikto talaga yun nga social media, yun nga mulay-mulay yung mga kabataan. Nakakagod talaga yun na paper wisyo. Anduha nga po sil nga ginamit sa Buanga school shooter. Kinuha tikang ha sarakyan han iya amay nga nagukay sigon han Bureau of Customs chief kaya mo lagi iton inyang mga sugod iton ng mga kabataan labi nit mga anak bisan nga nandin hitakloban umangkon han police woman natural maara matera nga uy harin po sila adin nga tatago din di adin naging bubutang. Ito, kay Nehebaro, kay siyempre anak, good. O, sulod balay. Siyempre, ano kung lahat binubutangan? Ay, tinatago. Anda kay ito, nasabtan nga. Nakatulang yung sarakyan ni balay, sarakyan ni tatay, ni papa, ni daddy. Guhaan ko ito, mga gagamitong ko rin ito, eskulahan.
Ay, nako. Oray naman yan, ha? Kinabago naman yan, ha? Generation Next. Diba? Parang inaantok, ha? Parang inaantok na inaantok. Muntong kaya, ano mo nga? Ano mo nga? Sorry po. Pag naghihining at urog, basta. Wala ko. Ay, nako, ang buhay. Anay-anay, kaliyong tele. Amoy niya na itong trending, kumbaga. Hiningo na tabo kasangkayan dito, ha? Ateneo di Sambuanga. Grabe. Pero dapat ganoon ta. Ini nga, pahinomdom ka nila yun eh. It mga anak o hinuman nga baga may ada authorization nga magdarahin posil. Ang litan, authorize ka, autoridad ka. Ayaw na ito nga imposil dinero display. Taguwa ito nga sumatit iyo mga anak nga ay kamuhin pag ginamit-gamit, ay kamuhin baga pag kuha, ay may kuha yung tutultugon. Isang kong mga anak, di ba? Pero kay waray man. Di man magdadahumlo at ining tatay, kay kumbaga grado, taas ang grado. Kumbaga hakamara, maara man nga bata. Di ba? So, amay ni. Anduha nga pusil, nga ginamit dito yun yung eskula na Sambuanga School amo in kinuha tikang mismo sa rakyanhan iya amay sigunhan Bureau of Custom Chief ginakumpirma ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga kinuha han estudyante nga suspect o anak tikang han sarakyan han iya amay nga nagukay nga Customs Police Chief mo kay Customs Police pagod nga iyan an duha nga pusil ginkuha nitong sarakyan ginamit hini nga panmusil Ateneo di Sambuanga University Junior High School Building nida nag-aging adlaw kulog. Nga ikinamatay hinduhang estudyante mamay kala opo na din hi mismo an suspect nga igin charing paman kinasamad hinunong pa nga mga iba. Grabe ano. Sigon kan Bureau of Customs Chief ni Pumusino nga permi nga ginagamit ini nga armas ang suspect nga hi Lieutenant Lars Halandi Lieutenant na ngayon, Lieutenant Lars Halandi. And sinasakyan nini, pero may ginagamit na yung sarakyan, para igdulong ang iya anak high schoolahan. Mamay, pag yung ginagamit pagdudulong. Pero, di dahil ito nga adlaw, natabo. An shooting incident an driver mismo nan iya amay anag hatod nang dulong Jesus ko my God an mao nga bata man niya tatay pa nagdulong anak adto mismo sa kuban sa rakyan an duha nga pusil. Ha panahon niya kinuha ang suspect.
sumulod ha kampus. Ginuha nga ng posil nito niya sa rakyan. Bukawa mo na, parang kitagod mo rin ito na salida. Kung nabata, no? So, dito sa kubang sa rakyan, nakanto, nakabutang ang duhang posil na pariho kinuha ani anak dito kampus mismo. Basihan inisyal Manasing Paco nga ginamit han shooter ni anak and rifle ang pagpamusil samtang ang pistol ang ginagamit liwat ang pagpanmusil ng iya ginamit ay akal garingon bali ang duhang apusil gindara katapos ang pistola ang ginamit mismo pag pakamatay ay akal garingon mamay delikado, ano? Sigon gan Bureau of Custom Chief ni Pumusino, baga era pa ini ginadman kung ano ang tinuod nga naitabo hasakob ang sarakyan no? Nga kaya ano nga dito tinatago ang mga pusil hindi sarakyan no nga madali la ma-access o makita hani mga anak eh hindi nga iyan anak mismo kasi siyempre kung ikaw tatay na kumpiyansa ka matim anak nga iyo inilabot ha magay ka tamay anda inilabot nga nene kay kone ni delikado ni na kumpiyansa kay siyempre anak so amoy niya na kaya ano nga may access natural kaya maaram binubutangan ang anak nakatang sarakyan so sigunhan na investigasyon mga taga Bureau of Customs siya pa no labi na kaya damot kwartahin nga Bureau of Customs nga nintong amat kwarta ito basta taga Bureau of Customs para kaya taga Bureau of Customs nga pobre ay, may cash ka na, may tong ka pa, di ba? So, pag yan na, mga kasangkayan, hindi rin buka klaro ko kung natutuan, pero kaya hindi rin magtutuan.

Sungan nila, chief nga niya, ini mga armama ila. Kay ano ikaw nga ikaw amay, kay ano nga da, bibinutan itong pusilit, itong pusilit, itong sarakyan. Dapat unta nga nito na dahit iti mo hawak, nakasaksak, di ba? Pero kay ito, siya rin paman, kumpiyansa ko kay anak. Manonom duman nga mahuman ang shooting incident, diretso, nga gintanggal, sinibak. Kamu na siyong incident, shooting incident. Sinibak dayo na pwesto. Ang amay mismo hining suspitsado. Gintanggal na pwesto, Bureau of Customs. Customs Police. Samtang, sinibak ini, samtang nagpaparayo ng investigasyon para masabutan kung tipaunan o nahingad to ha, mga kamot, haniya anak, an mga issue o inisyo nga pusil ang gobyerno. Ano nangad to? Kaya hingan daw kinuha dito niya sa rakyan. An usahin eh, ginagamit nga pusil, ano siyang ginagamit? In usang nga service firearms, kaya siya ngayon. May na ngayon service firearms nga amo ngayon nga amo ini pinanagya kay service firearms. Oo. Siyempre, tagiya kay service firearms. O, gintatagiyahan niya mismo. Ginagamit ini. Ginamit ini. Kaya mo ngayon, service firearm ngayon ginamit. Ano pagpumusil. Asya. Maigo. So, iniha pag yan, ha? Amo ito, service firearms na tagiyahan na amay. Ano lang tatrabaho Bureau of Customs, no? Ginhatag ka ni Lieutenant Halandi. Lieutenant Halandi, official lang ngayon, giya pa, no? Nga usa naman nga personal niya nga pinagpapanagiyahan ang usa nga pusil. Siyempre, kaya personal. Sigon kan Bureau of Customs Chief ni Pumusino, kumusa nga public official, kinahanglan nga mas magin naghihirot hira. Dapat kaya public official ka, kinahanglan maghirot ka. Nabin yung suday kay Customs Police Chief. O sa nga sa ring paman opisyal. Sir, kung sa ay mas gano'n ni maupay trabaho, opisyal, di ba? Hindi mangunda sa rabuto na may magsusugod nga anak. Di ba? So, amoy niya na. So may da ni BOC chief deklara nga suspendido tungod din nga natabuhan ni anak. Kinahanglan siya rin ang BOC chief na kinahanglan ini may imbestigaran kung tipaunan o ginkuha haiya han iya mismo anak ini nga pusil. Ay, natural gan nga ni kinuwalitan iya sa rakyan. Pero kay nasulis ko sila, ano? Ini nga sa rakyan, amat ginagamit, panulong niya mga anak. Ko rin namang ganun eh. Ay, nako. Adoroy, kalibutan. Oras, bukos ng Pilipinas, alas 4:36 na. Ada pa, inumdum tayo.

Lain niya din niya aton, maaraw naman kita nga may mga eskwilahan. Labod lang ka ng gobyerno, may privado ng mga eskwilahan lo din niya aton. Okay. Ano lo din eh? Normal pa rin, pero posibleng mapiktuhan ha mga susunod nga simana. Sunod nga simana na liwat. Oil shipment normal paghihapon. Hapag gana. Pero posible mapiktuhan niyo sunod nga simana. Nako po, ninong ko. Ano na ba yun? Kalibutan. Ay, pastilan. Tuhaya na ganiyo yun. Hindi nga nyo matuhay ng saramok nito ha. Street of Hormuz. Aray God. Samok lang hapon. Upo dito ibang mga nasod, labis na mga pobre nga talo na kuhalain mga lana. Boy, no? Sige. Ano na tini? Aray God, tamalakan niyang puro kung baga mga aktor gap. Palasyo narindugan waray sayop han igin pagawas nga travel authority ni Vice President Sara. Kaya ano kung ngay Sara kung iti mainit nga kontra may adaman ibang mga politiko nga baga sa bagay di magun kontra hindi iba. Hindi man kung nasusun, pero mag-ano man kay amo man lahat iba nga nag-proklama nga unang mga kandidato. Hiya, hiya mismo. Takay makuuriin na nga kontra niya at administrasyon. Maupay kung pareho lakan, bunay. Oh, bunay? Sorry. Yan, hantuan ay Mayor Makati, binay. Yan na, anto aray. Mas una-una malot at tubinay ng mga kandidato. Takay sa kunin yan, iba yun eh. Bispa yun mag-una-unang kandidato ka presidente. Bispa yun ang pag pinakontra, pag pinakaraot. Itao maaram. Saan nga rin itao maaram? Di rin mga uwat yan itao. Unahin, sayop, sayop. Di ba? Di rin. Pero kay mag-aano man kita. Pag-abot itsalapi. Ay, kauyo amo ito nga bata kay Makarit Nabaro ito nga gaming and chat history. Amo din tekangan ito sa Buanga School Shooter in Bisigara. Ay, naku, kaya amo na ganin mo dito. Kaya amo nga nit nga may adado ito ano ito? Internet? Ah, dito yung mga kabataan nagmiminormalan dito yung mga internet. Amo din bibinantahan itong pupusil-pusil, mga patago-tago. Ang itong parungon. At inuula, bawal ito. Ang bisan dito, Germany. Ningan ito man ako. Ang Japan, bawal ito. Ito yung mga gaming. Ito ang mga murumlay ba? Ito nga chat. Direk ito na ayun. Kung baga ako lang, papagbuto nito ang panirahan nga ni. Kung di rin importante, ito nga mga murumlay. Ito na angay. Durot ito ni Linorong ang tinuyaw at mga kabataan. Ano na yung nangyayari, di ba? Boy na mga kasangkayan, naliliwat. Ah, manit maupit siya ko din eh. Kaya ini nga departamento, maupit ni Permi Manhattan basta may edang mga kalamidan. Department of Selection and Wrong Distribution. Hatag dini, hatag dito. Kung era, diritsyo. Pero kung kontra, makuwari matagal. 717.4 million bulig nga ipinanhatag han gobyerno ha mga pamilya nga apektado han kalamidad sigon han Department of Selection and Wrong Distribution. Sorry, Department of Social Welfare
and Development. Mama. Erasya. Salapit. Pero nabait utang, hindi na ano ni salapit gobyerno. Pastilan, ginoo. Hindi man may iwasan yung mga kalamidad. Pero kay, hindi na ganita mga eksakto nga dapat tagan. Ginoo ko. Marahin niya yung presidente. Hindi rin magiging malilang puso at pakabayad sa utang. O sana liwat nga low pressure area. Nga, ano mo na yun eh. Tropical depression na. Nining. Talaga nining. Ang papabilin iton iya kakusgon. Ako. Luzon. I-target na liwat. Ay, nako. Ano ini nga kan? Ay, don. Unfair ka, unfair. Kau, yung ano nga ayaw nalang ay don. Kaya mo titiya, Rol. Ni Undersecretary Claire Castro. Paka mo titiya pahamot. Iba nga. Bato nun, itong mga akusasyon na mo titiya trabaho. Doon bali ito tiya ay para ito niya din taga-promote at may himo ganoon naman talagang gawain niya man Undersecretary Castro nagklaro haiya iging pahayag bayan hini nga mga magturot do. Ging klaro ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro nga waray hiya intensyon nga insultuhon o bagayin iyala maliitin iyala gin sharing paman na under na ba mga si Paningaw ito tingnan mga magturot do nabahin nito nga may pag-isumpay nga ibahin nyo rin mga iba nga nyo mga magturot do rin mga barubatasan na ah mga haw ito bagay di rin mabuti kung siya rin paman kumuntra. Ay, mga may salit maruroya gaya. Masingatin ni Bang Anaso. Ngopi nga ni Hanakan to ka Aliman. Warin hira masingat to nga ni President Bongbong Marcos. Singat to hira Canada. Oh, nakantok na pa ng Germany. Lumakat hira din ni Pilipinas. Kanto hira Canada. Kaya kung nasingat to pa hira Germany, ay nalalabay mga bato. Nadiri dito ng mga German. Ang Claire Castro ng kan President Bongbong Marcos. So, ging klaro ni din ni mga kasangkaya ni Palace Press Undersecretary Claire Castro. Kore ka di odog, intention, no? Insultuhon, o baga maliitin. Mabubo lang pagkita ng mga magdurodo. Naging pahayag by ng insidente nga sayop an mga pamatasan hiton mga estudyante. Hatinola, hiton mga magturot do, nagtututdo ganito yung maupay ng pamatasan ng mga kabataan. Problema ito, kaya katututdo, pag-uuli, nawawara man. So, kadi niya klas, so, kadi maupay ng pamatasan, good manners, and right, banyak. Right, banyak. So, din eh. Yes, ma'am. Yes, sir. Pag-agawas dito na, tiuli na, ang tahera balay. At doon nagawas ng iskulahan, waray na nangangalimtan na nga. Good manners and right conduct. Waray na ito. Nangangalimtan mga estudyante. Mga kon na yan na din. Di rin na ba, sinasaulo itong mga pag-aranman, labis na yung mga sugan din yung mga
panarabahuan. Panarabahuan pangiskulahan. Sigon nga Castro, mahuman nga batikuso ng Alliance of Concerned Teachers naging pahaya gini nga may ada pira nga mga magturot do no? Nga na kontra na balabag han moralidad moralidad han nagtutot do okay maganditon ha mga estudyante nga pagiging waray mudo labi na ha mga na sengpaman mga nakakatanda waray mudo di mga kalagsan pastilan marunong kumukan Claire Castro may sengpania may pinaghuhugutan ang kanyang pamahayag at hindi niya nilalahat ang mga guro. Sige, pareho man gihapon ito. Diri man nga tanan nga mga magturot to may mga suka dito. Pero mas darudamo. Ah! Di nga mabuti kung mas darudamo. Marudamo mga saragwakon, mga tarong, mga taradungon. Di lahat mo, pero... So din higin papakita nga may ada mga individual talaga nga natalapas hitama nga pamatasan. Para ha kung makasangkaan whether you like it or not no? Magtitigan kung talaga lamot lahi ton sering pa maupay nga pundasyon tikang hit kaganak. E ginuunahan manggudin din ni makasangyan. Di ka manggudin itong kaganak. Na ikaduhala ito, ito na aton mga magturot do. Kahuman habala yung ato eskulahan. So, kitutod yung gapon dito ha, eskulahan. Pero, ito na una good kasangkayan, na paghatagin mo pa yung pundasyon, dito good it pamilya. So, di kang ito, kay di ka nga nito sinapupunan, di ang nanay, di ba? Intutuduan na nga. So, di ni... Day, kumbaga bata pa, pagsususo itong chupon, suka din niya. Dire kay ka ko man susu itong chupon nilalabog. So, dagat pagtitikan itong mga upinga pundasyon, tikang mismo itong mga kaganak, di ba? Ako natood ako nga, dagun itong mga kaganak nagtitikan itong pundasyon, itong mga kabataan. Kay, yan, makuwari naman, magtutdo. Kay, parang una nga, danay ni ko nakitun nag-experience ako ito ng mga anamong panahon ng high school o danay linalabay ang eraser oo may isong maestra ano mamati ka mo diri nalabahan ito ng eraser may isong ganito so yan akong diri mga sugat dito naray eh, kikihanit maestra kung maghimuhin baga di rin maupay nga mga estudyante. Bisa nga nit mga anak, di rin na pwede lambahan. Bata kay kung parha, kung di pwede. Di ba? Kinang langgod nga lambahan nit mga anak. Anak mo itong bahala na lang ito mga yaring paman nagreklamo. Pero kay kung sugod din niya na hindi rin nadidisiplina talaga. Waray good. Inanglagod talaga nga. Ako, nadto nga mga panahon mga kasangkayan. Kuan, lambahin. Ito nga, batad. Agor, kumaul-ul. Kanabali, di ka natood. Yun, suma dito ni tatabo, di ba? Sigon kan Castro, may ada niya baga nakikita pag gana hindi rin ang tanahan papirihod mga magturot do no? Na may ada mga may naghihapon mag-route ng mga batasan amataksin niya rin ha Germany ha Japan duhala
na kon baga nakita nga natutuman nga ginsusunod ni era dito. Kun la nagintuhay ito ni era pamaagi. Kay ano? Because of good attitude. Good discipline. Duhala. Maupay lang nga pamataasan nga maupay nga disiplina. Tuya. Dako nga bagay, di ba? Pero kung waray barbatasan, di kang sulod ang panimalay at ang mga maestra, maestro, waray tuhay. Pero waray kad nagtututdo, hatinoon la. Bisan pag inanoon, di kang hitpamilya, waray kag anak nga angay magtutdo hin maraot. Pero may kag anak, magtututdo hit mga anak nga, anak, pastilan, panmati God, pastilan na para in kiyo kaupayan, pag-eskwila ka mong tuhay, ginpapatagan, gintatagan ka mong higayon, nga iningatanan, matama, mabago, ma-straight itiyo, panarabahuan, pag-eskwilahan, diba? Magsusunod din ta, mga eksakto. Amo itong permit, advice it kaganak. Amo, kung may lakaganak ka nag-advise in maraot, ganditira mga anak, labot lang itong mga anak ka na ato na itong kaganak. Diba? Ako, waray good ako. Ako, daan lang ako na. Sir nga, waray ko. Waray kibaro pag ato na kaganak. Bahala na lang. Bisa nak na, sir nga. Bakit naman lang kay mga anak pero mila sayo. Iri. Diba? Gintutot doan it mga anak hin maupay. Pero kung diri maupay at katutdo it mga kaganak, kasi ipit mga maestra, hindi matingang anuan nga, niniyod maestra. Anak. So, ganun. Itula, dako tigmabaguhit kalibutan at Pilipinas. Pareho niya na. Ito nga mga pamilya at Marcos. Diba? Kung maupay ito na pagdarahan, pundasyon. Diba? Nyera mga mag-upay ng mga barbatasan. Mag-upay nga disiplina. Why adik? Way bangag. So, kung waray may agin maupay nga pundasyon, ay wangbo. Gawas. Bueno! Sinsya po, ha? Ano yung ginayit wangbo? Balik taragad kung ano yung wangbo. Yung Betsibuano, natonto man yung baitan, tawhana, o naunsa man ka, nabuang man ka di ay dong. Ay, pastilan. Diri pa ini amo ng mga panhitabo. Yung mga magkalain-lain ng mga eskulahan. May ada pa ito. May tatabo. Mark my word. Sugunin yung mga klase yan. Kaya pero may ato nakatutok ito. Ha? Internet. Computer. Eh, yan ang mga din yung mga lugar. Puros naman may ada computeran. Naaro ulit yung anak nga. May ada na mong ginihing mga project. Ngayon, ato nagmiminorom lang din yung computeran. Adot nga internet. Ayun, ang nangyayari. Di ba? Ito na ang ito na ipasira. Wala man dito tinood. Wala itong dito sa Japan. Wala itong dito sa Germany. Mga, pero internet. Mga marumulat ka ba? Wala. Dito sa Pilipinas la. Kaya ano, ginihin mo man itong negosyo. Ginihin mo nga tinunto. Ani, barat ka ba taan? Hindi rin maupay. Bueno! Kung sa mantadong, kay oras o panahon, dalira kayo. Basta na kayong itrabaho, dali ra kayo doon. Pero kung huwag kayong trabaho on, ang panahon maghinay, maayaw na lang kay karon. Waray humpay itong babaha kauyo dita Greater Manila area. Waray kahit may himo kahit o, hindi mo kita makakapagbutit oran. That's God's gift. Yaw ko ito, ito, hindi rito. Ngayon, paghupas ito, o pag-inuuran, ito, pahupas ito, to. Pero kung masuga din eh, nga di rin maupit kahit mo ito, palad control, magbibinabala ito, samtang di rin na hudpay ito, nuuran. Diba?
Ganun talaga. Man. Itipikto pa hini pag binabaha. Ini nga leptospirosis. Leptospirosis. Ini ba nga kanan mga hugaw hit mga yatot. Nako. May nahitong dilit may amon. May nahitabo. So, pwede ito. Resultahan na pag-examine ng mga doktor, leptospirosis. Inamot ang kinabuhi. Tungkol yung sinugbuhon. Ang tatrabaho ya, nagawas na nga, nais na katong trabaho, nakadahan tubig. Nasugbo sa yung pumunti niya, tiil. So, naiguhan leptospirosis. Nilikahan doon, haluson. Ay, nako, kung naamulagay ni Donahon, pero kay na-assemment, impeachment. Aray, lagun na totoy nga, mga nahihimot pa narabaw, anin, mga leader. Ganoon talaga. Okay, sige. Bueno, ito oras ng panahon, mag-ano mong kita. Ano lahat ini? Philippine Charity Sweepstakes Office. Oh. Are mo pelagot pieces o kaya mo permit kwarta. Ang giniyod mga kwan. Mga pobre nga dapat tagan, dapat siguro unta ito. Nako. Pero ini. Maabot 2,000 kasako ng 60,000 kakilo ang mga basura nga nahakot na kasangkayan dito Metro Manila. Di ka din ang ipagsayo po nitong mga otoridad tungkol nitong dire maupay nga panarabawan dito era mga tuntung mga drainage system kung nabulig it mga hikita nga naglalabog in basura, ito masusugan. Bisikat maghinim yung drainage system kung it mga ikasihay natin mga kabugtuan, magtigay ulo, sinising ayaw nila laba, ayaw iglabay, ayaw iglabog, it mga papel, kung ano nilang mga hugaw, sulo din basurahan, diri, kaya madalagmit ilabog nga dit buho. Kasi naman la kanan kindy wrapper, nalabog pa. Ang pwede man nilabog natin tamang saktong basurahan. Matiga talaga. Basta waray maupay nga pamatasan. Attitude, waray good. Waray maupay nga disiplina, waray good na solusyon. Ano ba't maupay ito? Example, dito Germany. Balikon ko. Lumabog ka nga ng basura nga diri naka inin sakto nga basurahan, di ba? Kay kinahanglan naka segregate eh. Lumabog ka nga nihin basura nga diri tama nga eksakto, dakop ka, huli. Ganun. Diri kay adto ko la dito paglimpyo ho, presyo. Multa pa. Ito nga, haw. Nahadlok nga, haw, madakop. Mapriso, magmulta. Saan ang tatrabaho? Nasunod. Yun. Disiplina. Diri kay bisikleta. Budlot, mga niya, presidente. Para bakit, wala mga namamati. Kung sa mga kontrapartisyon, namamati. Bueno, magkano magkita ito oras kang panahon. Tapos na. Nindalan din pa rin yung pagkarusa yan ang pan-Mercoles condition. Thank you so much sa lahat mga sugi ng ating pamati. Ang arang gaya po na akong partner din. Engineering and IT. Thank you so much. And syempre, aton gihapon Chief Executive Officer and at the same time President and magkalain-lain yung mga FM station. Din ni Sir Tacloban upo dan Ormoc. Pinakan Mr. Bob Villanosa. Ito tayo buskos sa kanyang sorgoon ng kanginan. Membron ASAP anak sa pobre. Ayaw pagmahay kay diri iton rason kung anak ka pobre waray na iton yana diri iton rason
pag-eskwelahin maupay, pagsunod din tama ang mga pamatasan, disiplina, pagrespeto, labohan nga tanan, pasalamat permit makagrahong. Nasugod man, opo din ni permit pagsakripisyo. Sacrifice is the way to success. Anibos ng sangkay, sorgo na kanginan, soylo ka uyo Pedro sa mga pahinga kulup. Salamat tanyo pamati. Ngayon, kumusta ka mo? Bye! See you.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.1

It's Retro City.

0: Daw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sa...
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: kaayong kausaban. Pag matanako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadayalisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May pinagluluksa ba tayo?
1: Hindi, ba't ka naka-wedding wedding gown? Ba't ka naka-gown?
0: Anong gown? Hindi ito gown. Ikaw tayo. May paslit tayo dyan.
1: Wow,
0: sa gilid. Pa,
1: parang galing ka
0: special ng, day today
1: galing ka
0: eh.
1: Ng junk shop, ha?
0: Anong junk shop?
1: May mga bearing ka sa leeg eh.
0: Anong bearing?
1: Ha?
0: Bearing na sasakyan?
1: Oo.
0: Oh, sinisid ko pa yan, tapos pinagkamala mo lang bearing.
1: Ay, sorry.
0: Oo.
1: Mga kapatid, magandang Huwebes na umaga. Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Bagyong Neneng, palabas na po ng Philippine Area of Responsibility pero binabantayan po ngayon ng pag-asa ang dalawang tropical cyclones. Isa dito ay posible nga pong pumasok sa PAR ngayong linggo.
0: Walang pasok ngayong araw. Makinig po sa ating mga magulang sa San Juan at Caloocan, probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal. Kasama rin po ang Abra, Benguet, Oriental, Mindoro, maging sa Central Luzon, walang pasok. Kasama rin po ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kasama rin mga kapatid ang buong Ilocos Region.
1: Pinabuubaya po naman ng Education Department sa mga opisyal ng paaralan kung maaari nang ibalik ang face-to-face classes kapag may umiiral na sama ng panahon.
0: Dating security aide ni Zaldi ko, binawi ang kanyang naunang testimonya na nag-deliver ng mali-maletang pera kay former House Speaker Martin Romualdez.
1: Ito na po ang mga pagbalentong ng mga dati pong humaharap dyan sa mga pagdinig na iyan. Anya nyare! Samantala po naman Senador Rafi Tulfo, ipinangakong mailulusot sa Senado ang panukalang National Land Use Act.
0: Isang guro, posibleng target daw ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan po'y ayon kay Education Secretary Sonny Angara.
1: Mga baril at na ginamit po sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga iniwan daw ng ama ng suspect sa kanyang sasakyan ayon sa Bureau of Customs.
0: Mas mahigpit na gun ownership isinusulong ni Senator Rafi Tulfo.
1: Samantala po naman, amyenda sa Republic Act No. 8294 para bigyan na mas mabigat na kaparusahan ang mga may-ari ng hindi lisensyadong baril ipinapanukala ng Interior Department.
0: Pahayag po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may ilang mga guru raw na nagtuturo sa mga estudyante na maging walang

0: calamity.
1: Baguio City naging pilot site ng mga Wolbachia technology para po sugpuin ang dengue. Ang Wolbachia po ay intracellular bacterium na makikita sa mga insekto na kaya rin pong sugpuin ang pagkalat ng dengue virus.
0: Samantala, dike gates ng San Simon, Pampanga, binuksan na po para maiwasan ang pagkasira nito. Mayor ng bayan nagbigay ng babala sa mga nasa mababang lugar sa pagtaas ng baha.
1: 56 na barangay sa Oriental Mindoro, lubog pa rin sa baho!
0: Tatlong mangingisda na rescue mula sa karagatan malapit po sa Occidental Mindoro matapos masira ng malalakas na alon ang katig ng kanilang bangka.
1: Nagpapaalala po naman ng DTI na ngayon po'y umiiral pa rin ang price freeze sa mga pangunahing pangangailangan sa mga nalawigan ng Bulacan, Pampanga at Zambales.
0: Gabundok na basura inalis sa San Lorenzo Bridge sa barangay San Lorenzo, Mexico, Pampanga.
1: At sa Kabisayaan po naman, magkasintahang ikakasal sana sa susunod na buwan patay matapos pong sumalpok ang minamaneho nilang motorsiklo sa isang poste sa kahabaan ng Cebu Transcentral Highway sa Cebu City.
0: Maalinsang ang panahon sa Mindanao, dala po ng maagang epekto ng El Nino.
1: Umano'y notorious gang leader na may koneksyon sa mga terorista at sangkot sa 8 kaso ng pagpatay, dead on the spot matapos makipagbarilan sa mga otoridad sa Lanao del Norte.
0: Sa balitang pang-consumer at pangkalakalan, palitan po ng peso sa US dollar, uy, malapit na nga bang sumipa sa 62 pesos?
1: Aray ko po, Department of Finance, pabor sa pagtitanggal daw po ng ilang buwis tulad ng value-added tax of VAT, pero dapat daw pong makahanap ng ilang pang mapagkuunan ng kita ng gobyerno buwis pa more.
0: 1.85 billion pesos na dagdag pondo para sa Philippine General Hospital, inilabas na po ng Department of Budget and Management.
1: Salamat! Mga magbubukid po naman, nanawagan daw ng subsidiya para sa perang kanila pong nalulugi dahil nga sa pinsalang hatid ng walang tigil na pag-ulan.
0: Presyo ng bigas, mas mataas ng 22% ngayong buwan kumpara sa parehong buwan noong taong 2025.
1: Presyo po naman ng ilang klase ng isda tumaas dahil po sa hindi makapalaot ang mga maing isda dahil pa rin po sa sama ng panahon.
0: Mga Pilipino, mas nagiging responsable na daw ang pagtingin sa usapin ng utang. Ayon po yan sa survey ng TransUnion.
1: Mga consumer, makakahinga muna daw ho na maluwag matapos pong suspindihin ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng GEA All o Green Energy Auction Allowance ng mga power providers.
0: Sa kanyang social media account na Truth Social, US President Donald Trump idineklara ng bagong teritoryo ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Trump, walang planong makipag-usap sa Iran.
2: Ang kapal ng mukha niyo!
1: Hala?
0: Oo, may sarili siyang ano.
1: Pwede pala iyon, ano ha? Siya lang ang madedeklara na amin ito.
0: Baka bukas, ganyan na rin ang Pilipinas. Ah? Ang cute-cute ni Donald.
1: Ayan po ang balita po sa iba yung dagat. Talaga naman si Donald, oh. Talagang pang Disney, ano ha? Samantala po naman. Donald Duck pala yun.
0: Oo.
1: Ay, naku po. United Arab Emirates, sinuspindi po ang kalakalan at mga transaksyong pinansyal sa Iran dahil pa rin po sa pambobomba ng Iran sa kanilang mga barko.
0: Wildfire sa Belgium, napapaligiran na po ng mga bumbero pero sitwasyon nananatili pa rin komplikado.
1: Samantala pa rin, Amerika, pinatawag po naman ng parusa sina International Criminal Court President Tumoko Akane at isa pang senior prosecutor, parusa ganti raw sa pakikialam ng ICC sa Trump administration.
0: Hakbang ng Amerika, kinondena ng ICC. Anila'y pinapahina nito ang panuntunan ng batas at inilalagay sa panganib ang mga tagapagpatupad dito.
1: Military drill ng Amerika at South Korea, tinawag na hayagang banta o open threat ng North Korean state media.
0: 8 construction workers sa Belgium, nakahukay ng gold bars at gold coins sa ilalim po ng gusali na kanilang i-renovate. Mm-hmm. Mga nakahukay na ginto, nagkakahalaga ng 9 million euros. Pagkaganon pala, diretso yun sa gobyerno.
1: Ah, sa kanilang panuntunan.
0: Dito ba sa atin, pagka nakahukay ka ng gold bars?
1: Ah, pag nakahukay ka ng gold bars dito, yan yung gold na sinasabi na...
0: Yun ay pangako.
1: Federal Trial Court sa Amerika, inakusahan ang kumpanya

0: Ang meta na sinadyang mahumaling ang mga kabataan sa Facebook at Instagram.
1: Samantala sa sports balita, Terra Firma Big Man Gio Chu at TNT Tropang 5G Shooter RR Pugoy kasali na sa Gilas, Pilipinas.
0: Kirsten Fernandez iuwi ang unang ginto ng bansa mula sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy sa India.
1: Strong Group Athletics, tuloy po ang pamamayagpag sa Jones Cup. Tinalo ng SGA ang Wonju DB Promi ng South Korea sa final score na 113-87.
0: Pero Strong Group Athletics nga po'y alanganin daw makapasok sa semifinals ng Jones Cup kahit na mayroong 4-win record sa Group A stage ng torneo.
1: Alex Ayala, Royal Blue ang outfit sa US Open. Ang kit ng Pinay Tennis Star, inireveal ng Nike.
0: Ayun, talaga naman, mabuhay ka Alex! Sa balitang entertainment, Epic Season, gaganap na bagong Eman sa My Best Friend Eman.
1: May bagong Eman? Samantala, bandang Over October at Mackie, special guest sa concert ng British singer na si Rex Orange County, mamaya po yan sa MOA Arena.
0: Madonna at Taylor Swift humakot ng nominasyon sa MTV Video Music Awards.
1: Samantala, top drummer ng blues rock band na ZZ Top na si Frank Bird, nakupo pumanaw na po sa edad na 77.
0: Mga kapatid, yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Sa oras na 6:26 in the morning, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka sa rap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad quality coffee beans at puno ng Santone na nanggagaling po sa mangosteen mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee, sarap magkape, panalo ka. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, kami po'y handang-handa na kahapon pa para ihatid ang mga tampok na balita sa
2: News 5!
3: True FM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Kagandahan Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Good morning!
0: Good morning! Handa na ba kayo? Gising na ba kayo, mga kapatid? Kung kayo po'y handang-handa na, kayo po'y gising na, kami po ay maghahatid na ng ating mga tampok na balita sa News 5, sa 105.9 True FM, sa 1PH, True FM TV on Signal, at ngayon, tayo po'y live na rin sa TV5 at sa RPTV. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyo mapakinggan. Siya po si Ginang Chacha.
2: Good morning!
3: At kasama naman po natin ngayong umaga, magandang umaga sa iyo, Ginoong Ted Filon.
4: Rock and roll!
0: Mga kapatid, unang-una po sa ating tampok na balita today, Agosto 20, 2026. Happy birthday, Ma'am Shena Olaso. Binawi po ng dating security aide ni Zaldi Cona si Orly Gutesa ang kanyang naunang testimonya at ugnay pa rin po ng mali-maletang delivery po ng pera sa kanyang bagong sinumpaang salaysay. Sinabi po ni Gutesa na siya daw po'y pinilit lamang umano ni Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay Romualdez. Ito raw po'y kapalit ng pera at scholarship para po sa kanyang mga anak. Dagdag pa ni Gutesa, noong po September 24, 2025, siya umano'y dinala sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado at doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong isang alias Mark. May inihanda raw pong affidavit si Mark para kay Gutesa. Ang problema ayon kay Gutesa, may mga nakasulat doon na hindi niya personal na nakita kabilang ang umano'y paghahatid niya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Nang dumating daw sa resto si Senador Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Gutesa, hindi lamang ito binasa ni Marcoleta dahil siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng naturang affidavit. Sa kwento po ni Gutesa, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang mga detalye. Pero siya daw po'y napilitan dahil sa takot at dahil sa pangakong cash at educational assistance para sa kanyang mga anak. Matapos po ang hearing, sinabi ni Gutesa na hindi na siya muling nakatanggap ng mensahe mula kina Marcoleta at Defensor. Doon daw niya napagtantong ginamit lamang siya. Ngayon po'y binabawi ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag at sinabing lubos siyang nagsisisi. Ang nauna niyang testimonya ay kabilang sa mga ebidensyang sinusuri ng ombudsman sa mga kasong may kaugnayan pa rin sa flood control scandal. Hanggang ngayon po'y wala pa rin reaksyon si Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa mga bagong pahayag na ito ni Orly Gutesa.
3: Samantala, may naliligaw daw sa ilang senador para bumaliktad at ma-convict daw sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ang naliligaw daw ay si Presiding Chair Senator Chiz Escudero. Base po sa ilang online article, sila Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Mark at Camille Villar daw na puro taga-minority ang kinukumbinse ni Escudero. Kailangan kasi ng 16 votes para nga ma-convict ang vice-presidente base po yan sa konstitusyon. Wala pa namang reaksyon ng mga nabanggit na senador maliban na lamang kay Senadora Camille Villar.
5: Ay, sen, comment lang sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kaya kausap daw kayo ma'am para makabuo ng 16 to convict. No comment ma'am?
3: Yan nga po ang tinig, ang comment niya ay no
0: po,
3: comment.
0: Wala pa daw reaksyon maliban kay Senador Camille Villar.
3: Pero ang comment ay no comment. Opo. Mga kapatid, itinanggi naman ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol ang issue. Hindi daw totoong nanligaw sa kanila si Escudero at natawa pa nga raw dyan ang senador. Ayon po kay VP Sara, gusto raw niyang mapabilis ang paglilitis. Pero ang buwelta po ng prosecution, dapat humarap na ang bise sa trial para siya na mismo ang magpaliwanag sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya.
0: Alas 6:35 ang ating tamang oras ngayon. Bumuelta ho naman ang palasyo sa patutsada ni VP Sara kaugnay pa rin po ng kanyang biyahe. Ito nga po'y kasunod ng pag-alma ng bise sa pagsasapubliko ng Malacanang sa detalye ng kanyang trip sa abroad. Partikular po ang kanyang naasilang biyahe papunta ho ng Japan. Ayon kay VP Sara, nakokompromiso raw ang kanyang seguridad sa ginagawa ng Malacanang. Sagot naman dyan ang palasyo, responsibilidad ng OVP na maging transparent sa kanyang mga biyahe lalo pa daw po't pera ng bayan ang ginagamit nito. Pero buwelta ho naman ng bise, hindi lamang daw dapat sa isang opisina nang hihingi na accountability ang palasyo pagdating po sa mga biyahe sa abroad. Gate naman ng Malacanang, hindi nito pinag-iinitan ang bise.
2: Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidima ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA.
0: Transparency. Ganda po ang kailangan natin, ha? Ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
3: Samantala, sa atin naman pong ulat panahon, mga kapatid, patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang bagyong Neneng at dalawa pang bagyo sa labas po yan ng ating bansa. Sa huling monitoring po ng pag-asa, mas bumilis ang bagyong Neneng habang papalapit sa baybayin ng Eastern Taiwan. Pareho namang malayo sa bansa ang dalawa pang bagyo sa Northeastern Mindanao at Extreme Northern Luzon. Walang direktang epekto sa bansa ang tatlong sama ng panahon dahil habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Partikular na uulanin pa rin po ang Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Cagayan Valley, Calabar Zone, hanggang sa Mindoro at sa Palawan. Pero sa panayam nga po natin sa pag-asa kanina, inaasahan na bukas po eh, kahit papano mas magiging maganda ang panahon.
0: Samantala, sa ilang pa mga tampok na balita, nababahala po naman ang Interior Department sa tumataas na bilang ng mga krimeng may kinalaman ang mga paggamit sa barel. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulia, 98% daw ng mga krimeng may kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearms o illegal na mga armas. Noong kasi ang pagbibitbit po ng loose firearms ay non-bailable offense o walang piyansa. Pero nang maisapatas daw ang Republic Act No. 8294, ay maaari na pong magpiyansa ang mga maharap sa illegal possession of firearms. Nabansagan itong Robin Padilla Lo dahil nga ang senador ay ang isa sa kilala pong nakinabang sa batas na iyan. Magugunitang na-convict si Padilla noong pong 1994 ng mahulihan ng baril na hindi nakarehistro po sa kanya. Kaya ang panawagan ngayon ni Remulia, ibalik bilang non-bailable offense ang illegal na pagbibitbit ng baril. Dapat din daw pong merong mas mabigat na parusa kapag nagamit ang baril sa krimen.
4: I believe that gun owners should be penalized for the non-safekeeping of their guns. Ngayon, again, uulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence.
0: Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulia. Yung kanya pong soundbite ay relevant doon po sa may may-ari ng baril na pinabayaan at may ibang kumuha at ginamit po sa krimen. Ang ating pong balita ho naman ay tungkol doon sa sinasabi po na paglaganap ng loose firearms at marami daw po ang may mga loose firearms na ang piyansa po ay pinapayagan dahil dati po ay wala pong piyansa yon. Mamaya pag-uusapan natin to para tayo matuto sa isyong ito.
3: Samantala, umaasa naman po si Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Chairman Raffy Tulfo na maipapasa na po sa third and final reading sa Senado ang National Land Use Act bago po matapos ang taong 2026. Layon nga nung panukalang batas na magkaroon ng malinaw at maayos na polisiya sa tamang paggamit ng lupa sa bansa. Pero ayon kay Senator Tulfo, madalas na iipit ang naturang panukala pagdating sa Senado. Nagdaos sa po ng pagdinig ang komite ni Tulfo para dinggin ang panukala at nangako siyang papaspasan ng mga hearing para agad itong malusot sa Senado ngayong 20th Congress.
6: Tapos na sila, Ted. Okay na sila. Palagi sa lower house naman, di nagkakaproblema, Ted, eh, ever since. Mabilis eh. Sa nakikita ko po, wala po masyadong mag-ano yan. Wala masyadong haharang. May tinitingnan ko siguro isa o dalawa, baka medyo magkaroon ng kunting tutol, pero may papasa yan. Dahil marami ako nakausap sa mga senador, mga kapwa kong senador, nagigil na gusto rin mapasa. So, kaya natabi ko by next year, sa awal ng Panginoon, ayan po yung mapapasa na at meron tayong batas.
3: Yan nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo.
0: Pinag-aaralan po naman daw ng Senado ang posibleng pagsasabatas ng panukala para iban naman ang mga menor de edad sa paggamit sa social media. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, pag-aaralan po ng Senado kung hanggang sa anong edad ang dapat limitahan ng access sa social media. Nababahalan rin daw po kasi sila sa kaliwat ka na nga pong kaso ng mga karasa na sangkot ang mga kabataan at pininiwalaan po na impluensyahan ng mga napapanood at nababasa online.
6: We're going towards that direction na merong certain age pag-aralan kung ano yung mga batang pwede lamang maka-access sa social media at mga kabataan na hindi pwede. Kasi nga talaga yung social media, marami mga fake news, marami mga nakikita dyan ng mga kabataan natin na sila ay naguguyo, nainganyo, nauto, nagagawa yung mga bagay na hindi dapat gagawin.
0: Ang tinig ni Senador Raffy Tulfo. FM. Good morning mga chokaran. Kahapon po ang ating winner ha, na tax na TNT driver at 10,000 pesos.
3: Woohoo! Salamat Happy Anonymous, 10,000 piso.
0: Oh, thank you very much bossing ha. Sa kanya po nang galing yung 6,000 para po tama 7,000 pesos. Para po sa ating pong winner kahapon ang 1,000 Happy Man, Happy K, Happy Daddy and 7,000 from Happy Anonymous. Thank you. 10,000 pesos. Sa mupupulutin yun. Kahit buong araw ang ayong mag-mamasada. Okay? May mga humihingi pa rin po ng ating second edition ng ating
3: wave.
0: Pabida para po sa ating pong pabida sa True FM.
3: Yan na.
0: So, mamaya po, maghahanap pa rin po kami ng bibida sa True FM. Mamaya po ang detalye kung paano po kayo makakalahok dahil nga, well, kami po'y nagbibigay po ng pagsaludo sa lahat ng mga ama, mga ina, na nagpapagal para po sa kanilang mga pinag-aaral na anak. Mabuhay!
3: Mabuhay!
0: Mga kapatid!
3: Guys!
0: Importante po, lagi po din tayong tumatamasa sa biyaya ng buhay. Huwag sayangin ire sa mga namamasada ha. Dapat lagi kang kondisyon at hindi papalya at sasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo, Bagsik Show!

0: bethaycourt.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM. Ngayon. Alas 6:45 na. Mga balita po naman sa lalawigan.
3: Dalawang bata pong nasawi sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Batangas, sa bayan ng Mabini, nahulog at nalunod sa kanal ang 11 taong gulang na grade 6 student. Nawalan daw ng balanse ang batang lalaki habang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Inanod siya ng lumaragas ang tubig at inabot po ng 4 na oras bago nahanap. May pulso pa raw ang bata ng matagpuan pero dead on arrival na sa ospital. Nalunod din ang 2 taong gulang na bata sa Batangas City. Hindi raw namalayan ang kanyang ina na nakalabas ang bata dumiretso sa palaisdahan sa harap po ng kanilang bahay. Agad din nahanap ang bata pero hindi na umabot ng buhay sa ospital.
2: Samantala po naman, namatay ang 12 taong gulang na grade 5 student matapos po namang mahulog sa mini dam sa Barangay Pasi sa Igbaras doon sa Iloilo. Dumaan sa dam ang biktima at kanyang tiyuhin habang pauwi pero nadulas daw yung bata. Ito'y nahulog at inanod kaagad ng rumaragas ang ilog. Agad rumisponde ang mga pulis at rescuer pero dahil sa masamang panahon, Martes na po ng umaga na kita ang kanyang bangkay.
3: Naubusan na po ng supply ng pagkain ang ilang residente dahil pa rin sa baha dyan po sa Bataan. Sa bayan ng Hermosa, kailangan pang mamangka ng mga residente para makarating sa palengke. Grabe oh! Labis na rin daw po ang pagtitipid nila lalo't hindi pa nila alam kung kailan huhupa ang tubig dyan sa Bataan. Hindi rin makapaghanap buhay ang mga tricycle driver doon. Ang ilan sa kanila, nag-sideline na muna sa pamamangka. Problema rin daw ng ilan ang sakit sa balat dahil sa paglusong sa maruming tubig. Paniniguro rin ng Hermosa LGU, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi nila ng relief packs sa mga apektadong residente.
2: Nagsisiali sampu naman ang mga residente sa isa pong subdivision dahil sa lampas na ang baha doon sa Antipolo. Aabot sa 1,000 bahay ang lubog sa tubig sa naturang subdivision. Ang ilang mga nakatira doon ay naglagay na po ng mga gamit sa mga malalaking styrofoam. Lalagi pong lumulutang na lamang para maisalba ang mga ito sa baha. Meron po naman

0: mga residente na nagpatayo ng temporary shelter dahil ayaw nilang tumira sa evacuation center. Sabi po ng opisyal ng Homeowners Association, matagal na po silang binabaha doon. Nagiging catch basin kasi ang naturang subdivision sa tuwing umaapaw ang creek. Dagdag pahirap po sa kanila kung tataasan ang kalsada sa Marcos Highway. Ilang ulit na raw silang sumulat sa LGU at DPWH para magpasak, Lolo.
1: Saan
0: yan
1: to?
0: Ang sinasabi dito.
1: Oh, saan to? Saan
0: yung
1: po,
0: naluwa.
1: Oh. Oh.
0: Ang kung may naluwa ho tayo, dapat na-identify na yan na hindi pepe, no build zone dapat yan. Ay, naku boy!
1: Sa iba pang balita, sinuspindi muna ang pagpapalaot, pangingisda tour guiding sa probinsya po ng Zambales dahil pa rin sa masamang panahon. Dahil po dito, kanya-kanya munang diskarte ang ilang residente para kumita ng pera. May mga nalala o nangangalakal muna ng mga basura at plastic. May naghahanap din ng mga barya, kwintas at singsing na inaanod sa Pampang. Apektado rin ang ilang negosyo sa probinsya. Sa San Antonio, Zambales, winasak ng naglalakihang mga alo na aabot sa 40 mga cottage. Ayon po sa may-ari, ilang beses na nangyayari ito sa loob ng 20 taon.
0: Sa oras na alas 6:49 na mga kapatid, ngayon nga po daw ay gaganda na ang panahon, sana nga. Pero po, tomorrow na holiday po naman bukas, ha? At Sabado ay sana nga po para sa mga nasa construction business, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam kong kabisado nyo na dapat ang ginagamit sa construction na mga materyales ay standard, hindi substandard, kung hindi perwisyo. JMAX Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kama at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang. JMAX Light Steel Frames, available yan sa BGY Enterprises, doon po naman sa Ilagan City sa Isabela. Ayun o, ay talaga naman, BGY Enterprises, Ilagan City, Isabela. Thank you.
1: Nakalagay na dun sa ano mismo, ah. Sa signage.
0: PNL Builders, dyan po naman sa La Fuente, Santa Rosa, San Nueva Ecija. Yun o,
1: yan.
0: PNL Builders, La Fuente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Salamat! At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Sir Johnny nang muli. Good morning, Sir Johnny, ha? Sa mga kawani po ng DN Steel at ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, good morning! Ma'am Donna, ganda umaga po mga bossing. Narito ang ating mga balita po naman na pang consumer at kalakalan. Pinalawig po ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAL ng 4 buwan. Ibig sabihin, hindi ko kolektahin ang higit sa 3 sentimo per kilowatt hour na GEAL charge hanggang katapusan ng taon. Yan nga po ay para daw humapagaan kahit papaano ang gastusin ng mga Pilipino sa bayad sa kuryente, sa gitna pa rin po ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ang GEAL ay singil sa mga consumers na ginagamit na pampondo po naman sa renewable energy developers na lumalahok sa Green Energy Auction Program. At ayon sa ERC, meron pa ho namang higit na 556 na milyong pisong balanse ang GEAL Fund.
1: Samantala, muling idiniin ng Department of Labor and Employment na walang liability ang mga empleyadong ayaw pumasok dahil po sa peligro sa gitna po yan ng masamang panahon. Ang gitnang dole po pwedeng tumanggi ang mga empleyadong pumasok kung masyadong peligroso ang biyahe. Pero pagdating ng sweldo, epektido rito ang no work, no pay. Ibig sabihin, kung hindi nakapasok ang empleyado o nagawa ang trabaho sa araw na pinili niyang hindi pumasok dahil nga sa masamang panahon, ay maaring hindi siya bayaran ng regular na sahod ng kumpanya para sa araw na yun. Yun lang. Maliban na lang kung mayroon ng polisiya o collective bargaining agreement na nagsasabing dapat siyang mabayaran o payagan siyang gumamit ng leave credit. So, dapat nga kasi...
0: alam mo, ginang...
1: Dapat din na lang nag-comment ng ganun. Kasi paano yung mga kakain? Paano kami kakain kung no work, no pay?
0: Sandali lang muna, ginang tsa-tsa.
1: Ay, ginong Ted, ano yun?
0: Meron na akong tanong.
1: Ano?
0: Eh, paano ho naman kapag po ang ganda ng panahon, hindi pumapasok yung senador?
1: Ay, mahirap yun.
0: Sisimulan po naman ng LTO ang panghuhuli po sa mga sasakyan gumagamit ng mga nagbebenta ng peking plaka starting September. Sa programang ito, iginit po ni LTO Chief Marcos Lacanilao na maghihigpit na po ang LTO sa paggamit ng improvised plates na ginagaya ang mga plakang ini-issue ng gobyerno. Babala po ni Lacanilao, pagbumultahin daw po ng 5,000 piso ang mga motorista ng gumagamit ng hindi otorisadong plate number. May impound naman ang mga sasakyang walang otoridad na gumamit ng improvised plates. Ipinapaalala rin po ng LTO na walang binibigyan po ang LTO ng otoridad na gumawa ng improvised plate. Na gumagaya rin po naman sa mga plaka ng LTO.
2: Kapag po hindi authorized yung plaka nila, ang penalty mo po dyan is 5,000 pesos. Pero kapag wala pong authorization, impound po yun. Kung ako po sa mga kababayan natin, wag na nilang suportahan yung mga plaka na yan na kung saan-saan ang gagaling na nag-piprint.
0: Yan po ang tinig ni LTO Chief Marcos Lacanilao.
1: Samantala, bagong record low ang naitala po ng pintro o piso kontra US dollar sa intraday trading nitong Miyerkules. Bumagsak nga po ang piso sa 61 pesos at 99 naku po, 0.5 centavos. Bago nakabawit, nagsara sa 61 pesos at 81.5 centavos kontra US dollar. Ayon sa mga analyst, kabilang po sa nagpapahina sa piso, ang paglakas ng dolyar kasabay ng pagtaas ng bond rate sa Estados Unidos. Ang babala ng mga ekonomista, maaaring maging mas mahal ang mga inaangkat na produkto tulad ng langis kapag natuloy na humina ang piso na posibleng makadagdag po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaabangan naman ang susunod na hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Monetary Policy Meeting sa susunod na linggo. Aray ko, partner!
0: Mga kapatid, balita po naman sa ibayong dagat, ibigay mo na!
1: Ipinagutos po ni US President Donald Trump na itigil ang anumang pakikipag-usap o kaya'y negosasyon sa panigpuyan ng Iran. Sinabi yan ni Trump matapos madismaya sa kawalan ng kagustuhan ng Tehran na magkaroon ng pulong sa kanyang kinatawan para sa tuluyang pagwawakas ng gera sa gitnang silangan. Nagugat yan matapos ang hindi pa rin masunod na kondisyon ng Iranian government, kabilang na ang pagbabayad ng danyos ng Estados Unidos sa mga napinsala nito kontra Iran. Kabilang po sa kinatawan ng Amerika sa peace deal sina US Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at ang kanyang son-in-law na si Jared Kushner. Una nang itinanggi ng Iran na nakikipag-ugnayan ito sa Peace Panel ng Amerika.
0: Siyam ang kumpirmadong patay matapos nga po namang ang panibagong serye ng pag-atake ng Israeli forces doon sa Gaza Strip. At ayon sa report, bawang mga sibilyan ang namatay sa pag-atake na ikinasa noong Miyerkules doon sa Gaza City. Nangyari pong airstrike dalawang araw matapos bigong makausad ang usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng Israel at ng Gaza Strip na pinangunahan po naman ni US Envoy Jared Kushner. Bukod sa mga namatay, aabot sa 15 ang naitalang sugatan sa naturang pag-atake. Wala pang pahayag dyan ang pwersa ng Israel.
1: Patuloy na nagkukumahog sa pag-apula ng sunog ang mga bumbero kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa Portugal. Kabilang sa napuruhan ng mga lugar, partikular po ang Arroca at Torre de Moncorvo. Sa tayangan ng mga otoridad, aabot sa 3,000 hektaryang napinsala ng kalamidad. Tulong-tulong sa pag-responde ang nasa higit 500 ang emergency personnel. Samantala, aabot po sa 4 na bumbero ang naitalang sugatan.
0: Lubog sa baha ang ilang lugar sa Chile, bunsod po naman ng masamang panahon. At ayon sa Chilean government, kabilang po sa pinaka-apektado ng kalamidad ang bayan ng Antofagasta. Dahil diyan, agad ni inilikas po ang mga residente nakatira sa mga binahang lugar. Una nga pong idineklara ni Chilean President Jose Antonio Cast ang state of emergency sa lalawigan ng Tocopilla.
1: Gumuho ang bahagi ng bahay sa isinasagawang operasyon ng mga otoridad sa Amerika. Sa report, pawang U.S. Marshals ang nasa pool sa video ay sinagawa pong pag-aresto sa suspect na itunuturing bilang isang sex offender. Patuloy na nagpapagaling ang mga sugatang U.S. Marshals.
0: Bah, bumagsak nga ano ha? Samantala po naman sa oras na 3 more minutes before 7 o'clock. Nanay Christy, good morning! sa mga fans ni Nanay Christy Fermin. Narito ang ating entertainment news on a Thursday.
1: Nagpahayag po ng pagkadismaya ang aktor na si John Arcelia. Uy, si General Luna, nakilala nga po sa pag-anap bilang si General Luna dahil sa naranasang pagbaha sa ating bansa. Ang giit po ni John Arcelia, marami nang namatay na Pilipino sa baha. Mas importante raw ba talaga ang bumoto ng iniidolo kahit kurakot kaysa sa buhay ng mga kapwa Pilipino? Banat pa ng aktor, inuutulang ang mga nagnanakaw ng pondo ng bayan. Pero sila pa rin ang pinipili ng taong bayan. Pwede naman daw silang manahimik at panoorin na lang ang ibang nalulunod sa baha. Pero hindi raw sila magsasawa sa pagpapaalala. Salamat, General Luna. Sabi pa po niya, kung gusto daw nilang manatiling lubog sa baha, ipagpatuloy lang ang pagboto sa mga magnanakaw.
0: So, Aaron, duly noted ito, ano ha?
1: Thank you. Alam mo, isa yan eh. Talagang every time may mga ganyang issue, lagi yung nagsasalita sa social media account niya. Salamat po, General Luna, for using your platform.
0: Sinasabi niya, the people you elect
1: is the people you
0: deserve.
1: Yun na.
0: At mukha po talagang panahon na para ho tayo maghanap-hanap ng mga bagong leader ng bayan. Alright, mga kapatid, ha? Ayan po, palagay ko. Panahon na para hindi tayo makontento lamang sa pare-pareho mga magnanakaw. Mga kapatid, mag-aalas 7 na. Magpaalam na po tayo na maaga sa ating mga viewers sa TV5. Kami po ay napakarami pa hong balita. Ay nako, oo, sa mga nanonood sa TV5.
1: Oo.
0: Ang dami pa ho nating balita, diskusyon, talakayan, oo, mga panayam, oo, importante mga isyong pambayan,
1: oo,
0: at public service.
1: Nako, kung baha ang usapan, abangan nyo po mamaya usapang baha natin. Oo, abangan nyo, sinasabi ko sa inyo.
0: Sa mga taga-Bulacan, good morning.
1: Nako, kaabang-abang. Pero sa oras nga po na eksakto alas 7 ng umaga, bago tayo magpaalam dito po sa mga nasa TV5, ang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po sa 0931033871, at mabibili rin ang Ulta Bio trial pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. And once again, bago tayo magpaalam dito sa TV5, binabati po namin ang maligayang kaarawan si Ma'am Shena Olaso. Ma'am Shena, happy, happy birthday! We'll see you very, very soon. At sa mga kapatid po natin dito sa Frontline sa Umaga, mamimigay po ulit kami ng 2,000 piso or more sa mga maswerteng driver today. Yan ang hinahanap natin ngayon.
0: Kahapon po, 10,000.
1: 10,000 pesos ang naibigay doon sa TNBS driver ngayon. Baka kayo po ang hinahanap. Simple lang ang gagawin. Mag-video, kita yung sarili nyo, kita yung minamanehong sasakyan, kita ang radyo kung saan kayo nakikinig sa amin. Dapat nakatutok po yan sa 105.9 True FM. Isend po yan sa Facebook page ng 105.9 True FM or sa Facebook page ko na DJ Chacha for a chance to win 2,000 pesos or tulad kahapon, malay mo, 10,000 piso rin katulad kahapon. So paano mga kapatid sa FSU? See y'all tomorrow. Advance happy weekend.
0: Thank you. Saan ka naman nakakitang radio program? Ang papremyo isang araw, 10,000, 15,000, 20,000, laptop.
1: At saan ka nakakita?
0: Puhunan.
1: Namimigay, hindi sinasabi kung sino sila.
0: Ay naku,
1: hindi kailangan ng picturan.
0: So, mga kapatid, nasa Panginoon ang lahat ng pagpupuri.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay, so, pabida po kayo ha, pabida sa True FM. Importante lang po, you are saying, you are telling the truth.
1: Amen.
0: Yan po ating hinahanap sa inyong mga kwento. Ngayon, ipinakilala po naman si Epic Kison bilang ang bagong gaganap na Eman sa kapatid serye na My Best Friend Eman. Mapapanood po si Epi sa bagong yugto ng serye. Siya ang gaganap na best friend ni Mateo na ginagampanan po naman ni JM De Guzman. Malapit daw po sa puso ni Epi ang tema na ng kanyang role kasi nga po dati siya hong nag-retreat. Sabi nga kahapon ni Boss Ricky, nag-kursilyo. Hindi niya.
1: Nakaganon ako eh.
0: Hindi, hindi alam ni Chacha.
1: Ano yung ganchilyo? Ano yung gaganchilyo?
0: Nag-usap kami ni Boss Ricky.
1: Oh, oh.
0: Sabi niya, alam mo, may isang si ano?
1: Nag-kursilyo
0: eh.
1: Oh, oh.
0: Eh sabi niya, ganito, ganyan.
1: Oh, oh. Si Chacha nakatanga. Nakaganon ako.
0: Ano yung kursilyo? Karsursilyo?
1: Ano yung kursilyo? Shorts ba yan? Oo. Ano yung kursilyo?
0: Kursilyo, naka-invento niya si Ma'am Cherry Baile.
1: Makakala ko si Ma'am Christie.
0: Okay.
1: Nanay Christie.
0: Asa na ba ako? Retreat. Kaya excited po raw ang premiadong aktor sa kakaiba niyang karakter. Abangan yan at ang bagong papel ni Epi Quezon sa My Best Friend Eman tuwing 2:30 p.m. sa TV5. Kursilyo, tanungin mo nanay mo.
1: O sige, maano daw yung...
0: Tatay mo naman kang kursilyo.
1: O sige, maano ba yung kursilyo? Pero napaliwanag mo naman kahapon. Retreat pala. Nagre-retreat din kayo dati, nung panahon nyo. Kasi retreat recollection pagka-estudyante yan, di ba?
0: Ay, ibang aming motto dati.
1: Anong motto nyo?
0: No retreat, no surrender.
1: Hindi, iba yun eh. O ito, naku. Tone down na daw ng 30% ang pagiging maarte ni Queen of All Media, Chris Aquino. Yan ang reply niya sa comment ng isang netizen sa episode 2 ng Chika stint niya sa Netflix. Ayon po sa comment, si Miss Chris lang daw ang nakakagawa ng trademark niyang kaartehan. Sa kanya lang talaga bagay. Sagot ng actress, hindi na siya kasing arte ng dati. Kailangan niya lang daw gawin ito para sa eksena. Dagdag niya pa, gusto raw niyang gumawa ng reality show para makita ng mga tao na nabawasan na nga po ang kanyang pagiging maarte. Once again, we're so happy to see you back on screen, Miss Chris.
0: Hi Chris! Dalawang Pinoy acts po naman ang makakasama ng British singer na si Rex Orange County sa kanyang solo concert sa bansa. Yan nga po sina Mackie at ang bandang Over October. Mamayang gabi po ang concert sa SM Mall of Asia Arena. Sa mga nais pong makapanood, good news dahil available pa rin daw ang ticket. Mula po yan, 5,000 mahigit. Uy. At 8,000 mahigit. Sa inyo na lang ito. Nakilala ho naman si Rex Orange County sa mga kantang Best Friend, Happiness at Alexander.
1: Samantala ng... iba na ngayon. Siyempre, inflation partner. Nangunguna po sa 2026 MTV Music Awards. Nominations ang pop legend si... Uy, walang kupas. Look at that. That's Madonna. Para ngayong taon, si Madonna po ang may pinakamaraming nominations. 11 categories lang naman yan. Ito bang video na on TV ngayon? Ano ito? Recent to ni Madonna? Bago to? Wow! Ilang taon na siya ulit? Kung makapag-split naman parang 22. 65 si Madonna, parang 22. Tingnan mo naman partner naman ang galawan. Sumunod sa kanya, kaita daw ni Ma'am Cherry. Sumunod sa kanya si Taylor Swift na may 9 na nominations. Makakalaban niya si Madonna sa Video at Artist of the Year. Uh-huh. Pasok din sa Video of the Year category si Ariana Grande, Sabrina Carpenter at Bruno Mars. Nominado rin maging ang Global Pop Sensation na BTS dahil sa kanta nilang Swim. Makakaharap sila Madonna, Sabrina at ang Phil Am na si Olivia Rodrigo.
0: Hey. Ito Derek Joey. Ito si Derek Joey. Baka si mama mo nakikinig ba ngayon?
1: Oo, lagi yun. Walang sawain sa atin.
0: Si papa mo?
1: Oo, everyday yan. Habang nagbabubuhat, ginagaya
0: ito
1: ka
0: si
1: daw niya.
0: Si ate. Talaga?
1: Oo, nagbabarbell na siya. Kaya sabi ko, pa kailangan mo for ano talaga? For longevity, muscle. For muscles.
0: Yes, oo. Ngayon, nakikinig si ate natin Ocampo Versosa.
1: Oo, ano sabi?
0: Sabi niya, at Teddy, naalala ko yan, yung kursilyo. Di ba yan yung De Colores?
1: De Colores.
0: Oo nga, De Colores.
1: Ano yun na naman? Ah? Ano ba yun? Sabong panlaba? De Colores.
0: Ang saya-saya, no?
1: Oo.
0: Alam mo, nung wala pang internet talaga, ayan, mas maganda
1: simple.
0: Yata ang buhay ng mga tao sa mundo,
1: simple
0: no?
1: Simple ang buhay.
0: Kursilyo De Colores. Tama. Ngayon, sa atin po namang Sports 5, Nanay Christy, kayo ho ba'y nagkursilyo rin? O... Mga lalaki lang yata yung kursilyo, no?
1: Alam ko na yung sinasabi mo.
0: Mga lalaki lang yung kursilyo. De Colores. Naalala ko, meron pa yung sticker sa jeepney. De Colores. Ngayon po sa ating Sports 5, di ka makakonek, ha?
1: Oo, ako. Isa-search ko na yan.
0: Ang tawag dyan ay Generation Gap.
1: Generational Gap.
0: Alright. Sina Terra Firma Big Man Gio Chua, at veteranong si R.R. Pugoy sa 20-man, kasama po sila, no? Sa Gilas Pilipinas Pool para nga sa ikaapat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi na po bago para sa dalawa na maglaro po sa ating pambansang koponan. Dati po naglaro sa Gilas si Chu, gaya po noong 2022 FIBA Asia Cup Qualifiers. Si Pugoy naman ay kumutawan na rin po ng ilang pong international tournament. Gaya po ng FIBA World Cup noong pong 2019 and 2023. Kasama po sa pool pero sigurado pong hindi makakalaro sina Kentin Miliora Brown, Mike Phillips, Calvin Oftana at si Anje Kwame. Kasi po may mga injuries sina QMB at si Oftana habang meron po namang mga commitments si Phillips at nasa labas ng bansa si Kwame. Puspusan po ngayon ang practice ng Gilas para nga maglaro ulit kontra Jordan sa August 28 at Iran sa August 30.
1: Mas healthy at mas kumpiyansa lalaban po sa Asian Games sa susunod na buwan si Pinoy Paul Walter E.J. Obiena. Pasok ang 30 anyos bilang defending gold medalist sa Asian. Mas preparado at focused daw siya lalo ngayong wala siyang iniindang injuries. Mainit ang kampanya sa ngayon ni Obiena bilang paghahanda sa torneo. Walong ginto ang napanalunan niya ngayong 2026 season. Pinakahuli ang sa Golden Sand 2026 Poland kung saan nakapagtala siya ng 5.91 meters. So inabanggit ito kahapon sa atin ni Sir Ricky. Sabi niya, Ted, gusto niyo ba manood sa Asiad? Oo, sabi niya. Nalala mo. Sir Ricky, good morning. At sa kanya mga staff, good morning po sa inyo.
0: Opo, araw-araw
1: lagi daw nakikinig
0: sa atin. Thank you very much po. Salamat na marami. Positibo po naman ang Philippine Olympic Committee na malalampasan ng Team Pilipinas ang dami ng gintong napanalunan sa Asian Games noong 2023. Nanalo po ng 4 na ginto ang bansa sa huli pong edisyon ng ASEAN sa China. Tingin po mga kapatid ng ating mga sports officials, potensyal na magkaginto sa tennis, athletics, boxing, jiu-jitsu, weightlifting, gymnastics, swimming, beach volleyball at piko. Ay, hindi kasama yung piko. Gaganap po ang Asian Games sa Aichi Prefecture sa Japan on September.
1: Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, isang kupunan mula po sa Maharlika Pilipinas Basketball League ang kakatawan sa bansa sa East Asia Super League. Ilalaban po ang MPBL ang champion team Abra Weavers sa 2026-2027 EASL season. Inanunsyo kahapon ang partnership ng MPBL at EASL. Kabilang sa roster ng Weavers ang magkapatid na sina Dave at Sean Ildefonso, sina DJ Fenner at JD Kagulangan at Jake Figueroa. Lalabanan nilang ilang champion teams mula sa Japan B-League, Korean Basketball League, Taiwan P-League at All Macau Basketball Silver Medal League. Kahapon, naglaro po ng tune-up game ang Abra kontra sa KBL team Olsen Mobis Phoebus. Natapos ang laro ng tabla sa 80 ang kanilang final score.
0: Ito pa ang isa na first na kuha po ng Pilipinas ang kauna-unahang ginto sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy sa India. Kampiyon ang 13 anyos na si Kirsten Fernandez sa Junior C Girls 1000 Meter Event. Nagtala po ng oras na 1 minute and 44.307 seconds sa final si Fernandez. Banggaling. Para siyang Arctic, ha? Silver ho naman ang pambato ng Indonesia na si Matsuri Kinashi, habang bronze naman si JC Yong ng Hong Kong. Speed skating, no? Galing naman ang batang ito. Alam mo, mahirap mag-practice. Una-una, magastos yan.
1: Skating. Oo.
0: Kasi may bayad yung paggamit ng rig dyan. So mabuhay ang ating batang-batang atleta. 13 anyos si Kirsten Fernandez, Girls C Division. Mabuhay! At para ho mabuhay ang ating mga ugat, mabuhay po ang ating mga kasukasuan at hindi na ho sasakit. Ito ho sa mga nagkakaedad, sa mga medyo OA-OA na ang dating, yung OA sa sakit. Gusto nga pong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Sandali lang, OA, baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha, ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yun daw husband ni ate-nati, ka-OsteoGuard natin.
1: Yeah. Ka-OG.
0: Kasama na.
1: Oo, ka-OG natin.
0: OsteoGuard. Salamat na marami, OsteoGuard. Mas magandang ating pakiramdam. Laya nga din po ang ating pong supplement para po sa ating mga kasu-kasuan. Thank you very much. Yung De Colores ang kanta sa Porcilio.
1: Ako. kanta yon. May mga nagsabi na sa akin kung ano ang kursilyo.
0: Ade Colores.
1: Catholic retreat daw yan. Andami talaga nakatutok sa atin online na mga kasing edad mo at kapanahon mo, Ted Filon. Mm. Sabi, kursilyo is Catholic retreat po. Oo nga, De Colores ang kinakanta
0: De
1: sa kursilyo.
0: Colores.
1: Sampulan mo kung paano.
0: Ngayon, kasi kayo, Chacha, ang inyo kasi outing ng tawag.
1: Hindi, retreat.
0: Ha? Retreat. Diba?
1: Nung panahon na, yung bang kursilyo ninyo, ilang araw?
0: Tatlong araw yata yung pagkakaalam
1: ko dati.
0: Meron
1: kami retreat din. Catholic school ako galing sa Tondo eh. Holy Child Catholic School.
0: So ito kasing kursilyo, panlalaki. Puro mga lalaki ang pagkakatanda ko dito.
1: Lalaki lang?
0: Oo.
1: Okay. Oo. So pagkatalabas nyo doon sa kursilyo, bagong buhay kayo?
0: Hindi, kaya paglabas na nakakasusilyo.
1: Oo. Kasi pag Catholic school ka, may ganyan talaga. So ano mga natutunan mo sa kursilyo bukod sa De Colores?
0: Hindi nga ako nag-kursilyo.
1: Ay, hindi ka. So, gusto mo ngayon? It's never too late.
0: Hindi, pass na ako. Ay.
1: Meron pa ba mga ganun ngayon sa Catholic
0: itong
1: school?
0: Itong araw-araw na ginagawa ko, parang kursilyo na to eh.
1: Right? Ha? Oo naman. Oh. Alas 4 pa lang, nandito ka na eh.
0: Sige, mga kapatid, abangan po sa amin pagbabalik. News 5, Second Edition.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong...
5: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
6: So it's important to always check.
7: Voila!
6: Check your facts.
5: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
8: B107.9. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regional.
1: True FM.
0: True FM, maganda umaga po sa mga taga Bulacan. Ayan, kasi mamaya meron tayong guest. Surprise!
2: Surprise!
0: Mamaya, Aaron, makinig ka, ha? Makinig ka mabuti.
2: Importante yun.
0: Oo, yung ating interview mamaya, meron po tayong guest sa ating program.
2: May nag-message ito na, ang EA ni Sir Ricky. Sabi niya, good morning! Ito po si Merle Adriano, ang EA ni Sir Ricky Vargas. I'm listening sa inyo
0: si
2: ni Manong Ted.
0: Si
2: Ma'am Merle. Ma'am Merle Adriano, good morning po sa inyo. Thank you for tuning in.
0: And sana po maaliwalas ngayon ang inyong biyahe kasi may suspension na naman, ano? Sa ilang pong tanggapan ng pamahalaan, kaya medyo palagay ko ho naman mas maayos-ayos ang ating biyahe. And ang sabi din po na pag-asa, baka po better weather today. Praise God. Thank you. Ingat sa biyahe, ma'am. Salamat. Alright. Pero ang ating po lagi pinapaalala, ngayon nga pong pabago-bago ang panahon, ngayon nga pong marami ang nabababad sa ulan, marami po ang meron na mga pesting ehem kung tawagin. Kaya po uso na naman ang kung ano-anong karamdaman, kaya doble ingat lagi. Sa pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, yes, mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung ang gamot na ang pagkakagawa po quality. Sigurado kang dekalidad. Kapag sobrang mura ho naman, mag-ingat din at magduda dahil baka naman po yan hindi effective at safe. Kaya mga kapatid, ha, sa panahon pong malaki ang ating gastusin, sa panahon tayo po'y obligado magtipid, lagi pong nagpapaalala ang ating mga kaibigan sa Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin ang Unilab. Thank you! Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Orly Goteza binawi ang kanyang testimonya. Hindi raw totoo na nagdala ng mali-maletang pera sa bahay ni Congressman Martin Romualdez at gawa-gawa lamang daw iyon sa tulong ni na Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor.
0: Senator Marcoleta at Mike Defensor, wala pang tugon at reaksyon sa pahayag na ito ni Orly Goteza. Samantala, apat na senador umano'y ginagapang raw para bumoto pabor sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pero ito po'y itinatanggi ng tagapagsalita din po mismo ng impeachment court. Habang ang busy ho naman ay gusto pong pabilisan na ang pag-usad ng impeachment trial.
2: Samantala, Press Officer Attorney Claire Castro bumanat sa patutsada ng bise na dapat ding isapubliko mga gasto sa biyahe ng mga opisyal ng palasyo.
0: Dalawang bata patay sa kasagsagan po ng malakas na ulan sa Batangas.
2: Mga empleyadong hindi pumasok dahil sa masamang panahon, wala raw liability ayon sa DOLE.
0: Sa ating
2: pero wala rin sweldo. Yun ang sabi kanina. Yun na, di ba? Yun eh.
0: Sa ating Sports 5, Pinoy Paul Volter EJ Obiena, ready na para depensahan ang kanyang gintong medalya sa Asian Games.
2: Samantala, sa balitang entertainment singer na si Madonna, pinaka-nominado na artist sa MTV Music Awards ngayong taon. Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, at BTS, nominado rin.
0: Thank you for listening sa 105.9 True FM. Mga kapatid, narito ang ikalawang bukso ng mga detalye sa mga balitang napakahalaga na inyong mapakinggan today, araw po ng Thursday, August 20. Happy birthday, Ma'am Sienna Olaso. Ibigay mo na, baby girl!
2: Sa mga balitang pambansa, isinusulong ng DPWH ang pagkakaroon ng localized flood control master plan sa kada LGU sa Metro Manila para matugunan ang problema sa pagbaha. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Deason, imbis na hintayin pa ang Comprehensive National Master Plan, a Drainage Master Plan, magsasagawa na sila ng konsultasyon sa kada LGU para matugunan agad ang problema sa pagbaha sa NCR. Isa po sa ginamit na halimbawa ni Deason ang direktang konsultasyon sa Navotas LGU, kaya mabilis daw na ayos ang pumping stations at ang mga dike sa lungsod. Sunod daw na gagawin ng ahensyang pagtatayo ng retention basin sa Quezon City sa susunod na taon para matugunan naman ang pag-apaw ng San Juan River. Samantala, naniniwala po si Senator Raffy Tulfo na dapat marepaso na ang batas ukol sa pagmamay-ari ng mga baril. Kasunod po yan ang mga kaso ng pamamaril sa ilang eskwelahan sa bansa. Ayon sa Senador, dapat magkaroon ng mas mahigpit na parusa sa ilalim po yan ng batas kung saan dapat makasuha ng may-ari ng armas kapag nagamit ito sa maling paraan. Kinausap na rin daw ni Tulfo si Deputy Secretary Sonny Angara para paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan kasunod ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga.
3: Nakausap ko nga yung si Secretary Angara bago nung nangyari sa Leyte. Sabi ko dapat maging maigpit na yung pagbabantay sa mga eskwelahan, especially sa elementary. Maging sa high school, maglagay ng mga security guard, armed security guard para at saka mayroon mga metal detector para ma-ensure na lahat ng mga papasok na estudyante maharang yung kanilang mga daladalang kung meron silang mga deadly weapon kung ano pa man at takatasan yung mga bakod.
2: Yan nga po ang tining ni Senator Raffy Tulfo. Samantala, aminado po ang PAGASA na kinakailangan ng i-upgrade ang kanilang mga gamit para mas eksakto at mabilis ang pag-forecast sa lagay ng panahon sa buong bansa. Ayon po sa PAGASA Administrator na si Dr. Nathaniel Servando, may pinasinayaan na sila na bagong radar sa Iloilo ngayong taon. Nasa proseso na rin daw ng pagbili ng 6 radar para may upgrade ang mga lumang radar ng ahensya. Pero bukod dito, kinakailangan daw ng PAGASA ng dagdag na weather stations, kaya kailangan nila ng dagdag na pondo para rito.
4: We're trying or to explore the potentials of artificial intelligence para ma-improve lalo ang forecast namin.
2: Yan nga po ang tinig ni PAGASA Administrator Dr. Nathaniel Servando. Samantala mga kapatid, 7:23 ang tamang oras. Ang oras po natin, hatid yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Megasoft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay kakambal po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, kalidad safe at pumas sa international standards. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook page para sa mga promos at discounts. Twins Lampaign Baby Diaper. Mga kapatid, magbabalik pa rin po tayo sa ilang pang mga mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw na ito ng Webes, August 20, 2026. Sa oras nga po na 7:24, tutok pa rin. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
8: B1079.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: 7:25, ang tamang oras mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Kaya po kayong dali ng FastCat kahit saan pa po yan dito sa Pilipinas. Passenger code at promo code po at rolling cargo promo code. Ayan po, meron po dyan on screen. Gamitin niyo po yan for 10% discount dahil sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Tumambad nga ang sandamakmak na basura sa baha po sa Barangay Damayan Lage sa Quezon City. Umabot na naman ang hanggang tuhod ang tubig sa nasabing barangay. Humupa rin naman po ang tubig kalaunan at taglinis sa mga residente ng mga naiwang basura. Ang kwento nga po nila, ikinagulat daw nila ang bigla ang pagtaas ng tubig sa kanila pong lugar. Wala na raw na iligtas sa mga gamit ang ilan sa kanila maliban sa ilang mga damit. Nadagdagan pa raw ang pangamba ng mga residente dahil nakita nilang may bitak ang river or ang river wall sa kanilang barangay. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita sa pulo sa CCTV, ang paninipa panghahampas ng isang rider sa isang kotse dyan po sa Caloocan. Sa video, kitang inaawat pa ng kanyang kasama ang rider pero pinagmumura pa ito ng nakaalitan. Sa investigasyon nga po, papaliko na daw dapat ang kotse nang biglang humarurot at dumiretso ang motorsiklo. Nagresulta po yan sa road rage na nakuhanan nga sa video. Nagkaaregluhan na daw ang dalawang kampo at nangako ang rider na babayaran ang mga nasirang bahagi ng sasakyan. O diba gumastos ka pa, magkakabati rin naman kayo. Nakarating na po sa Land Transportation Office o LTO ang insidente at pinagpapaliwanag na po ang rider. Isinailalim na sa 10 araw na preventive suspension ng driver's license ng driver. Tinangay nga po ng magnanakaw ang mga gadget na gamit sa pagtuturo ng isang teacher dyan po sa Pasig City. Nakuha na sa CCTV ang pagpasok ng suspect sa bahay po ng biktima. Kabilang sa tinangay niya ang laptop, cellphone at ibang gamit na nagkakahalaga po ng 83,000 pesos. Sa backtracking ng barangay at pulisya, arestado ang suspect. Nahulihan pa ito ng illegal na droga. Hindi na po nabawi sa suspect ang mga ninakaw na gamit. Nahaharap sa reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act ang magnanakaw. Kawawang teacher. Sa mga balita naman po sa lalawigan, nasira po ang ilang dike sa Mindoro dahil sa patuloy na pag-ulan. Kabilang nga sa nawasak ang road dike sa bayan po ng Nawan sa Oriental Mindoro. Bumigay ang dike sa patuloy na pag-ulan at malakas sa pag-agos ng tubig. Binaha tuloy ang kalsada. Sira rin ang ilang bahay dahil po sa lakas ng pagragasa ng tubig. Bumigay din ang isang dike sa barangay Alakaak sa Santa Cruz, Occidental Mindoro dahil sa malakas na agos ng tubig. Dalawang residente ang napaulat namang patay sa kasagsagan po ng mga malakas na ulan sa Pampanga. Isa sa nasawi ang 19 na taong gulang na lalaki na nalunod sa apalit sa Pampanga. Nananatili namang lubog sa baha ang maraming bayan sa Pampanga. Sa apalit, gumagamit na po ng bangka ang ilang residente dahil nalulubog na ang mga sasakyan. Ang bayan naman ng San Simon, halos 2 linggo na ring lubog sa baha. May mga lumulusong pa rin sa hanggang bewang na tubig. Pinalikas na rin ang mga residente. Patay naman po ang magkasintahang sakay ng motorsiklo sa Cebu City. Sa CCTV, kitang pababa po ng kalsada ang motorsiklo nang sumalpok ito sa poste. Sumirko ito at tumila po ng ilang parte ng motor. Sa investigasyon, iniiwasan daw ng motorsiklo ang kasalubong na sasakyan kaya bumangga ito. Ikakasal na sanang magkasintahan sa susunod na buwan. Samantala mga kapatid, sa oras po na 30 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po nila, www.mayetdelarosa.com, and their Facebook page. Visit them para po sa live selling ng alahas every day po yan. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa na nakatutok po sa atin ngayon. Samantala sa mga balitang pang-consumer at pang-kalakalan, nanawagan po ang kilusang magbubukid ng Pilipinas ng subsidiya para sa kanilang produksyon sa gitna ng masamang panahon. Sumampa po sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Libo-libong mga magsasakang nalugi dahil napinsala ang kanilang mga pananim at alagang hayop dahil pa rin sa masamang panahon. Ayon sa grupo, kahit ang mga magbubukid na may naisalbang produkto, hirap pa rin kumita. Bukod sa bumaba ang presyuhan, mas kakaunti rin ang namimili ng produktong agrikultura. Bukod nga sa subsidiya, hiniling din po ng grupong mamahagi ang gobyerno ng libreng seeds at iba pang farm input, crop insurance at assistance para sa rehabilitasyon. Bukas naman po ang Department of Finance sa mga panukalang bawasan o alisin na ang ilang buwis katulad ng value-added tax o VAT. Sabi po ni Finance Secretary Frederick Go, hindi naman siya tutol sa pagbabawas ng buwis. Basta't makakahanap ng pamalit sa mawawalang kita mula po sa tatanggaling buwis. Yan ay lalo't mayroong 7.2 trillion pesos na isinusulong na national budget sa susunod na taon. Kinakailangan pong mapondohan yan ng gobyerno. Nilinaw rin ni Go na bagamat nasa 12% ang statutory rate ng VAT, ang tinatawag na effective rate ay nasa 6% lamang dahil sa dami ng exemptions. Naglabas po ang Department of Budget ng 1.85 billion pesos na dagdag na pondo para sa Philippine General Hospital o PGH. 800 milyong piso sa kabuuang halagang yan ay nakalaan para sa zero balance billing program ng ospital. Ayon nga kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, kailangang makatulong ang gobyerno para hindi maging dahilan ng financial crisis ng isang pamilya ang pagpapagamot. Anya, dapat pagpapagaling ang unang iniisip ng pamilya imbis na paghahanap ng pambayad sa ospital. Oras muna mga kapatid, 7:32 ang tamang oras. Atid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, meron din sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Yan po ang katandem ng Ulta Bio mga kapatid para lagi kayong fresh and looking young every day. Available na nga po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Balita naman po sa labas ng bansa. Dalawang nasawi kasunod ng pag-atake sa isang regional police station sa Ukraine. Nangyari po yan kahapon, Miyerkules. Sa ilang kuha kita ang makapal na usok sa bahagi po ng Zhytomyr. Aabot sa 20 ang naitalang sugatan. Wala pang umaako sa pambobomba. Nakuha na naman sa video ang lawak ng iniwang pinsala dulot po ng oil spill sa karagatang sakop ng Oman. Sa satellite imagery, aakalain mong isang white sand beach ang nasabing oil spill. Sa ngayon po'y nananatili pa rin nakatengga ang oil tanker na pagmamayari po ng Russia. Ayon po sa report, posibleng aabot sa 800,000 bariles ng langis ang karga ng nasabing oil tanker. Samantala, kinumpirma ng umupong testigo sa paglilitis na responsable ang bilyonaryong si Mark Zuckerberg na CEO ng social media platform na Facebook. Sinabi po yan ni dating engineer at director ng Meta Platforms sa si Arturo Bejar nabigo si Mark Zuckerberg na pangalagaan at proteksyonan ang mga batang gumagamit ng social media platform. Dahil po siya nalagay sa alangani ng mga menor de edad na biktima. Bukod po sa Meta, dinukoy din ang Instagram sa hearing sa California sa Amerika. Itinanggi na po ng Meta ang alegasyong ito. Samantala mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang Sports 5. Kahit nakakuha po ng two-time defending champion Strong Group Athletics, ang ika-apat na sunod na panalo sa Jones Cup, palanganin pa rin silang makapasok sa semifinals. Sigurado na kasi ang pwesto ng home team Chinese Taipei Blue sa semifinals. Ang ibig sabihin po niyan, isang koponan na lamang ang makakaabante sa susunod na round ng laban. Sa ngayon po'y pantay sa 4 wins at 1 loss ang record ng Strong Group at Wonju Promi. Pero lamang sa coach ng Korean team dahil 31 points ang kalamangan nila nang talunin ng SGA sa unang pagharap nila noong nakaraang linggo. 26 puntos naman ang lamang ng Strong Group sa panalo nila sa Wonju kahapon. Bukod sa kailangan nilang manalo kontra sa Chinese Taipei Blue, kailangan ding ma-upset ng Japan ang Wonju. Ayon kay Strong Group coach Charles Tew, nalaman lamang nila ang ganoong format nang makarating sila sa Taiwan. Inilabas na susuotin ni Alex Ayala para sa US Open sa huling Grand Slam ng taon. Ng ganda! Mula po sa green at pink, asul naman ang magiging dress ni Alex. Naging tradisyon ng sports outfitters na maglabas po ng koleksyong nakalaan para sa Grand Slam campaigns ng kanilang mga sponsored athletes. Bukod dito, may t-shirt din ng Nike para kay Alex. May disenyo itong bulaklak na kulay gray sa harapan. At pangalan niya naman po ang nakalagay sa likod. Ito ang ikalawang beses na sasabak nga po sa US Open si Alex Ayala. Noong isang taon sa nasabing torneo niya, nakuha ang kauna-unahang Grand Slam win sa kanyang karera. Binigyan naman po ng bagong equipment ang weightlifting gym ni Pinoy Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Diyan po yan sa Zamboanga City. Ipinakita ng Philippine Sports Commission ang simpleng turnover na naganap. Pangako raw ito ni PSG Chair Pato Gregorio ilang buwan nang nakararaan. Para nga makatulong sa paghubog ng bagong mga weightlifters sa Zamboanga. Itinayo ni Diaz ang gym sa Barangay Mampang noong 2017 matapos makuha ang silver sa Rio Olympics. Happy daw si Heidelin na makitang maraming kabataan ang sumusubok sa weightlifting. Higit 20 grassroots athletes ang gagamit ng mga bagong equipment. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:37, ang oras pa rin, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants, ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Once again, bisitahin niyo po ang kanilang Facebook page, Twins Lampain Baby Diaper, mga kapatid, para po sa promos and discounts. Batiin na rin natin ang good morning si Mama Eileen Choi Go, Sir Jerry Telan. Good morning na rin si kay Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas, and also to Sir Chet Pastrana. Good morning po sa inyo. At heto na nga, Nanay Christy. Gandang morning. Kamusta po ang Malabuan na kalsada dyan sa Valenzuela? Diba? Punta lang kayo doon kung gusto nyo pong ma-experience yung parang naglalakad kayo sa buwan. Sa tindi ng lubak dyan sa Valenzuela. Oh, ito sa Balitang Entertainment. Ready na po bang magsayaw ang lahat? Muling magsasama ang Viva Hot Babes para sa isang reunion concert. Ako, excited naman yata si Erwin dito. Manonood ka pa yata sa New Frontier Theater on October 23. Sino favorite mo dito, Erwin? At saka ikaw din. Sino mga favorite nyo dito, Kuya Aaron? Di mo to napanood, Andrew? Si Maui Taylor daw ang kanilang paborito. Ito nga, ayon sa Viva Hot Babes member na si Maui Taylor, inspired na ikasang reunion matapos po ang matagumpay na comeback ng Sex Bomb Girls. Kakaiba raw ang concert nila dahil makikita raw rito ang higit 20 dekada nilang friendship. Hindi lang daw ito ordinaryong concert. Na-congratulate naman daw sa kanila ang Sex Bomb. Gaganda pa rin nila, oh. Si Katia Santos, still looking young, ano? In fairness to them. Samantala, ibinahagi po ni SB19 leader Pablo kung paano naging mahalagang bahagi. Correct, Andrea Del Rosario. Oo, bago ang SB19. Ang ganda pa rin ni Andrea at ang sexy. Ibinahagi nga po ni SB19 leader Pablo kung paano naging mahalagang bahagi ng kanyang musika ang kanyang pananampalataya. Naging emosyonal si Pablo sa unang solo concert habang kinukwento kung paano siya kumakapit sa Diyos sa mga panahong may mahirap siyang pinagdadaanan. Sa mga ganyang sandali raw siya humihingi ng gabay sa Panginoon. Ang bagong solo single niya naman na usad ay tungkol sa pag-asa, katatagan at pagsulong sa kabila po ng mga pagsubok. Umabot na rin sa 1 milyong streams sa Spotify ang usad. Bibisita naman po sa Pilipinas ang cast at filmmakers ang upcoming animated movie na Forgotten Island. Kabilang sa mga bumoses sa mga karakter sa pelikula ay sina Liza Soberano at ang Grammy at Academy Award-winning singer at film na si Her. Tampok din po dito sina Lea Salonga, Dolly De Leon, Manny Jacinto, Jokoy, Dave Franco at maraming iba pa. Inspired sa Filipino mythology at kulturang Pinoy ang Forgotten Island. Mapapanood na po yan sa September 23, mga kapatid. At yan nga po. Yan ang mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Manatili pa rin po kayong nakatutok para sa isa pang edisyon ng programang Hit Take sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ted Filon!

0: Ano ang balita, Idol Seth Velasquez? Meron bang mga nagpapabida sa True FM? Ha? Mga gustong manalo ng minimum 2,000 piso? Talaga naman, mga kapatid! Chance to win, ha? Minimum 2,000 pesos, ses! Sino ang ating winner kahapon? Anong pangalan ni Mr. TNVS Driver?
1: Yes, yung taga-Antipolo.
0: Na
1: Mark Hill.
0: Nagmamahal at nag-aalaga po sa kanyang ina na marami na daw pong iniinom na maintenance.
1: Mark Hill Catan mula sa Antipolo City. Good morning, Kuya Mark. Nakuha na niya ang 10,000 piso.
0: So Mark, abangan namin ha ang iyong mga patunay sa iyong paggamit dito sa pinag-ambag-ambagan ng ating mga Happy Anonymous. Thank you! Ngayon kay Joy of Yes na nagsasabing siya daw po ay proud ano bang tawag doon? Kung ikaw eh nagkukursil nagkakasusilyo na nahihelo ako na
1: word
0: dito na
1: of
0: ako.
1: The day karsunsilyo. Sinong gusto mo ipasok sa karsunsilyo?
0: Proud kursilista. Yun ang tawag daw kapag nagkukursilyo.
1: Kursilista.
0: Kursilista.
1: Ba?

0: Choclis. Hello, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, good supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men. Ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mag-bravo, bravo, mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo ay di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, magandang magandang maganda umaga po. Vroom, vroom! Ngayon sa oras na 7:44, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, quality coffee beans. Amoy pa lang.
1: Excellent!
0: Ayan, palabas natin yan. Boss Mastery Coffee. Available sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Meron yan Santone na nanggagaling sa mangosteen na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape! Alright, atin po lamang pumpakinggan ang magandang balita na manggagaling kay Brad Jeff. At eto nga po ha, kasi sa gitna po ngayon ng ginagawang pagdinig na umano'y transparent daw tungkol sa ating pambansang budget, alam nyo ba, no? Alam nyo ba na mas malaki pa po ng sobra sa education, magkano ba ang budget ng education ngayon? Ilang trillion?
1: Alam niyo po, hanapin natin yan.
0: No? Umabot ba na 1 trillion?
1: Mm-mm.
0: O by the hundreds of billion lamang? Anyway, mas malaki pa po na dihamak ang budget ng national tax allocation para sa mga LGUs kumpara sa mismong budget ng DPWH. Higit yan 1 trillion piso. Kaya ikay magtataka kung ganong kalaki ang ibinibigay na pera sa mga LGUs, ba't kailangan mo pa rin ng budget na pagkalaki-laki sa DPWH na ginagamit din naman sa mga LGUs?
1: Eto na. Nakita ko na.
0: Whoa! Magkano?
1: 976 billion pesos for DepEd this year.
0: So, mas malaki pa sa DepEd sa ating pambansang budget yung alokasyon para sa mga LGUs. Yung dating ang tawag ERA.
1: Ngayon, LGSF na.
0: No.
1: Ano?
0: NTA.
1: NTA?
0: Iba yung LGSF.
1: Oo, kasi lumaki din
0: older
1: yun.
0: Older and above.
1: Oo.
0: Sa NTA.
1: Ba?
0: Kaya tayo ho ngayon na binabaha, nata-traffic na peperwisyo, dapat na magtanong, saan nyo dinadala pera ng bayan?
1: Saan? Sagot!
0: Sigawan mo.
1: Ay, sorry.
0: Sigawan mo lang. Sandali lang po. Ito muna. Ang sagot sa katanungan ng ating mga chuper, kagaya po nitong si Mark, ano ho, nasabi niya kahapon, thank you daw po kay Brad Jeff sa kanyang araw-araw na pangaral.
2: FM. It's time to fiesta with Bet88.
3: Come dance with me.
2: Experience.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscope.

0: Ramirez.
1: Good morning, good morning. Almost weekend, Pastor, pero dahil walang pasok bukas, long weekend na for others. Hi, good morning, Pastor.
2: Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha. Yan. Cha, baka pwede makahingi ng isang
1: ito, ano tawag perlas mo dyan? Hindi, may tawag si Sir Ted dito kanina eh. Ano tawag
3: ano
1: dito,
3: tawag?
1: Partner?
3: Bearing.
1: Bearing sa sasakyan. O sige, ilang bearing ang gusto mo. Pero Pastor, mukhang mag-ilaw yata dyan sa inyo sa Village East, sa Kainta. Ano meron? Maulan pa rin?
2: Sa Vista Verde.
1: Vista Verde, medyo, sorry, oo.
2: Medyo maano lang, malamig lang talaga dito sa bahay. Alam mo naman dito, maraming puno. Ayan.
1: Akala ko 24/7 aircon. Oo. Good morning po sa inyo.
2: Good
1: kanina nasa mga balita namin yung mga binhang areas along Marcos Highway, ang daming nagre-reklamo. Although matagal naman na yon. Pero ito, pampahupa sa mga mainit ang ulo sa baha. Anong magandang balita na hatid mo sa amin ngayon, Pastor?
2: Kanina pa naghihintay si Kuya Don at Ate Pinky Gonzales na Las Piñas sa magandang balita. Well, isa po sa pinakamalalim na longing ng bawat tao, alam niyo yung sana may taong nakakaintindi sa akin. Yung tunay na nakakaunawa, nakakaintindi. Kasi kahit minsan po, no, pamilya na natin, no, marami kang kaibigan sa Facebook, 5,000 ang friends mo, may mga bagay pa rin at mga tao na hindi talaga nakakaunawa sa atin. May gusto ka ikwento na pain, wala kang makwentuhan dahil takot ka rin. Baka alam mo yon, ikwento lang sa iba. May mga prayers na hindi mo rin ma-form sa words mo kasi baka hindi naman nila maintindihan. But you know what? We're talking about God's attributes o mga katangian ng Diyos. Kilalang kilala po ikaw ng Diyos. God knows us completely. Pag-usapan natin ngayon yung God's omniscience. God knows everything. Sabi po sa Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa kanya tayo mananagot. Katakot naman itong verse na to. Ibig sabihin po, hindi lang alam ni Lord yung ginagawa mo, alam niya pati iniisip mo, nararamdaman mo, at yung pinagdadaanan mo. Now, gusto ko lang po kayong bigyan ng implikasyon. Kung ganun po ang Diyos, ano po ibig sabihin na to? Number one, you don't have to pretend before God. Hindi mo kailangan magpanggap na okay lang ako, pero hindi ka pala okay. You can be honest with God. Hindi siya magugulat sa iko-confess mo, alam na niya. Prayer is not informing God. Prayer is opening your heart to the God who already knows your heart. Pangalawa po, you are never misunderstood by God. May mga pagkakataon po na mali ang pagkakaintindi ng tao sa atin. Pwede kang i-judge sa mga action mo without knowing your story. Pero si Lord, alam niya yung kaibuturan ng motibo mo, ng puso mo. He knows the everything. He knows the wound behind the reaction. Kaya po, maaari ma-misunderstood tayo ng tao. Ang Diyos, hindi. At ito po pinakahuli, warning naman sa atin, being fully known should lead us to surrender. Kung alam naman po pala ng Diyos na sa isip, motibo, tumutulong ka sa kapwa pero mas malaki pala yung binulsa mo, may mga magaganda kang gawain pero for show lang pala, nakakatakot din naman tong Diyos na to. Kasi alam mo yon, alam pala niya yung puso mo at intention mo. Kaya kung alam mo pala lahat-lahat, Lord, edi hindi na ako magtatago, mag-start na ako mag-surrender. Alam niyo po yon, alam naman pala niya kaibuturan ng puso at intention ko, I will surrender my life to God. Yun po yung inihintay niya sa karamihan ng mga pilit pa nagtatago, pilit pang kumukubli, pilit pa nagkukunwari na hindi alam ng Diyos, alam po niya lahat yan. At ang nakakatakot, meron pong accounting sa huli na gagawin. May paghuhukom, may paghuhusga na gagawin ng Diyos sa lahat ng ginawa natin. Dahil alam din naman niya, even intention ng puso natin. So warning lang din po ito sa mga tao na pilit na, alam mo yon, gumagawa ng kasamaan, nakala nila yung konting dasal, konting tulong sa kapwa, mababawi na. Hindi po. Tandaan po natin, Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Ay, pinanalangin, Panginoon, salamat po despite alam mo lahat ng aming motibo, intensyon. Patuloy mo pa rin kaming binibigyan ng pagkakataong magbago. Patuloy mo pa rin kaming minamahal at binibigyan ng grasya mo. The fact na humihinga pa rin kami ngayon ay pagkakataon para kami magbago, mag-surrender sa iyo. So dinadalangin lang namin, Lord, yung mga taong patuloy na lumalaban ng patas. Dahil aware sila na alam mo ang kanilang pinaggagawa't motibo, patuloy mo silang bigyan ng grasya para lumaban ng patas at Lord, yung mga nasa kabilang dako, mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan, corruption, krimen, Lord, i-remind mo sila na alam mo lahat at may paghuhukom kang gagawin sa huli. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Salamat muli, Brad Jeff, sa aral na ito na aming napakinggan sa The Daily Brad. Kahapon, di ko alam kung napakinggan mo si Mark, yung TNVS driver. Siya ay very much appreciative sa segment na ito. Ang sinasabi nga niya, yung atin daw pong programa, hindi ho naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ika nga, kompletos ricados. At may bahagi po na ganito, ano ho, yung kanya ding inaabangan. Alam ko po na hindi lahat din po ay gusto ang segment na ito. I mean, with all due respect, you know, to be more pragmatic about this. Pero kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik po sa segment na ito. Dahil ito po ang kailangan din natin, pangalabit araw-araw sa ating buhay na ginagalawan.
1: Amen.
2: Susugad ko lang yan, Brad Ted, na isa akong testimony, very short lang, kung mamarapatin mo. May umattend sa church last Saturday. Siya po ay isang cancer patient, si Ate Clarissa. Okay, so si Ate Clarissa po ay nakikinig lang sa radyo at nanonood dito sa YouTube natin.
0: Mm-hmm.
2: Pero na tunghayan niya yung meron pala akong longer version ng mga preaching. So nakinig siya sa Anchor Church. And to make the long story short, nag-end po siya na nasa komunidad ng WhatsApp community ng Anchor Church. At siya ngayon umated nung Sabado sa simbahan. Pinakit ko siya sa stage para mag-testimony dahil sa kabutihan daw ng Diyos, nakakarinig siya ng salita araw-araw. At nilalabanan niya po yung stage 4 colon cancer nang may laban, may tapang, may kumpiyansa na ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas dahil daw po sa pakakinig dito sa Daily Brad. Hindi ko lang pinopost yung mga ganyan pero nagkapasalamat lang ako. Amen. Sa tulad ni Ate Clarissa. Thank you.
0: So mga kapatid, salamat po ng marami ulit ha, sa nakaabang po sa segment na ito. Thank you very much po. Brad Jeff, we'll catch you tomorrow, Friday na, Holiday Friday.
2: Yan, of course, Brad Ted. Medyo sumisikat na araw, baka pwede ko nang balikan na aking trabaho yun na naudlot nung Lunes. Ayan, alam na this.
0: Okay.
2: Alam na ako, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: Ang ating pong The Daily Brad ay hatid sa inyo ng...
3: Ang iyong kagandahang loob at pagmamahal sa Diyos, ito ba'y taus-puso o pakitang tao lamang? Mag-ingat kayo.
4: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala. Power and Play tuwing Sabado alas 8 ng umaga.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
5: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
7: Watch defending champion and Asian record holder EJ Obiena soar for another gold at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.
8: Bigyan ng mukha ang balita.
9: Mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bias sa mga
15: wala sa ilang lugar dito.
16: Sunong lumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan,
19: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
20: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo.
8: Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Bogisanso po.
23: Ben Taninki po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Ayala Pascual po.

0: True FM.
1: Good morning!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na eksakto alas 8 ng umaga, nasa Kongreso na nga po itong proposed 7.2 trillion pesos national budget for 2027. Ito na po yung last full year budget ng Marcos administration bago po ang 2028 national elections. So may mga nangangako po ngayon na wala ng last minute insertions na mangyayari pagdating po sa BICAM Conference Committee. Ang dami pong mga iba't ibang budget watchdogs ang nagpahayag na ng kanika nilang reaksyon pagdating po dito sa ating 7.2 trillion pesos budget. Hingan din po natin ng komento ngayon ang isang profesor at isa rin po sa nagbabantay sa budget natin taon-taon. Kasama natin from UP School of Economics, Professor Shelo Magno. Magandang umaga, Professor!
3: Magandang umaga, DJ Chacha, Manong Ted, at sa mga tagapakinig po ninyo, magandang umaga.
2: Good morning po, Professor. Thank you for being on the show. Bago po natin pag-usapan no, yung isa sa mga inuulit-ulit ninyo sa inyong social media accounts na dapat bantayan dito sa 2027 budget natin, which is the Local Government Support Fund or LGSF, gusto muna naming marinig ang reaksyon ninyo. Overall, kung bibigyan niyo po ng initial assessment itong 7.2 trillion pesos sa budget natin for next year, ano po ang tingin niyo dito? Ito po ba ay para nyo, talaga sa atin na?
3: Medyo nakakabayan, no? Kasi pag tinitingnan mo yung budget, nakikita natin na a portion lang naman dito ay nanggagaling sa revenue na kinikita ng gobyerno at may portion dyan na inuutang. At taon-taon ay pasikip ng pasikip yung portion dyan na talagang napupunta sa development. Dahil taon-taon lumalaki yung utang, syempre kailangan mong bayaran yung sweldo ng mga nagpapatakbo sa gobyerno, yung operasyon araw-araw. At pag tinignan mo kung ilang porsyento na lang yung capital outlay na napupunta sa investment, ano? Yan ay around 16% na lang ang porsyento para sa kumbaga daily operation ng gobyerno. Yan ay halos 70% ng budget at 15% dyan ay napupunta na rin sa pagbabayad ng utang natin, yung interest payment or financing. So, ibig sabihin, paliit na lang ng paliit yung kailangan strategically gastusin para mapaunlad ang bayan. Over the years, naging issue po yung infrastructure project, mga insertions, etc. 2025-2026, nag-responde yan sa pamamagitan ng pagtapya sa budget ng DPWH, no? Pero over the years, nakikita ko pa rin na marami pa rin na imbes na maging strategic ang paggasto sa pondo ng bayan, mag-focus sa mga malalaking infrastructure projects na taglagang kailangan natin na magkaroon ng multiplier effect, parang patuloy pa rin magkakaroon ng mga maliliit tingiting projects na nagpo-promote ng tinatawag nating patronage politics. At ito na nga yung binabanggit natin dito sa Local Government Support Fund na isang halimbawa ng item dito sa budget na maaaring magsulong ng sinasabi nating mas matinding patronage politics.
2: Okay, let's talk about that first bago po yung kung magkano yung naging allocation ano, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pag-usapan po natin yan, Local Government Support Fund. Ang binabanggit nyo po dito over the years, simula natin from 2025, from 23 billion pesos, biglang lobo ito pagdating ng 2026 at tumaas po ulit ngayong 2027. Para maintindihan po ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong taxpayer na nakatutok sa atin ngayon, una muna, ano po ba itong LGSF? Saan ito ginagamit at paano po ito naiiba doon sa national tax allotment na regular nang natatanggap po ng LGUs?
3: Alam niyo po, nagkaroon kasi ng pagbabago sa gobyerno natin. Matagal naman na to, 1991 Local Government Code. Naglipat ng maraming function ang gobyerno natin mula sa national government na ngayon dapat local government na ang gumagawa, katulad ng ilang serbisyo sa edukasyon, pangkalusugan. Nalipat po 'yan sa local government, no? So kung binigyan natin ng dagdag na trabaho ang ating mga local government, dapat may bahagi sila ng budget para ponduhan itong mga serbisyo na ito. So, yun pong national